0: ha ti Olorun ba pese agbara nla ati iyanu re fa Abraham to ba ege to je wi pe o gbiyanju ronu majemu nla ninu ipe Olorun a pe sunu ogo o wonu majemu titun sikiesi awon majemu egun to wa ni iran re o pare o si yi pada o de pese fun iran iran iran iran o ma re titi di oni Olorun iran re won de nje anfani na e te o simi mo so tele bi Oluwa tin be ti emi e wa na waju Oluwa eni ti emi duro egun ati agbara ogun idile ani ise ijoba okukun ti njoba ninu aye re ti o je ko de ipo yen ati aye yen loruko Jesu eje odakuto ku pare mo pe eje Jesu fu itusile kuro no maje mo emodi egun emodi re to fine sinu aye re loruko Jesu eje Jesu pare owo tin ba aye re ririn ajo but si o ma wana o ri o de modi e tori a o ti bi o ni akoko na agbara to mu Abraham jade loruko Jesu agbara yen wa kan
1: amen
0: ati o sile
1: amen
0: iwo do menira
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: to ma te mo
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Toluju awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan to ba ti de ore meji agugu so pe nlo se bi oba bi Olabai ta ma ni program o ti ba oko nbe lore meji agugu to ma gbe owa church to ba wa mobile to ba ti so ko lokada pe se bi oba lo nlo won juwe fun o mo gbadura loruko Jesus o ma se aseyori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: iyan ni kanko mo so fun pe Friday to ba keyin ninu osu la ma npade ninu ipade lati mo sele ninu fu ape ni bi camp wa mo ni agbara sa egbo mo so fun pe to ba ti iwari tele iwo make sure pe to su yi o gbodo nlo tori pe mo ti so pe o su yi fani be ni a pe akori e ni agbara to ma gbe niyan fo o gbodo wa lele ha loruko Jesu aye ra ma fo loke
1: amen
0: Mula yera foloke.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ni Thursday ati ojo Sunday Musaba manwa ni Igado lagbara Olorun program ambere ni ago mefa abo ni aro ni Sunday ati ni ojo Thursday Lasu Igado Road Hotel Bus Stop so pe sibi oba lo nlo mo gbadura loruko Jesus aye balance
1: amen
0: mula ye ma balance
1: amen
0: aye ma balance
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo Olorun ni bi kibi te ba tin gbo mi mo kiye pe good morning afternoon and good evening e ga bi akoko ti o ba ba yin oro tenu mi jade ninu igbekun ati ide to wa o ya jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo Olorun te wa ni Ilorin e ma ri ti woli ni role ola lagbara Olorun ta ba ti pari pade agbara lati sibi oba ni ru Ibadan oya an lo sibo an lo si Ilorin a si program latago mere titi di ago meje to ba wa di ojo Thursday lagbara Olorun hey am ma wa ni ogbomoso ni agbara Olorun laaro Thursday ago mewa ati setan to ba tin di ago mewa bo si ago mokala ati desi oyo program ti bere ni oyo lati ago mewa a o de pari la ago mejila loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: so pe ogo mi ajade
1: ogo mi ajade
0: so pe ogo mi ajade
1: ogo mi ajade
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara Olorun to ba ti wa de ojo Friday a ma wa ni okaka be si na ma wa ni rawo ma so address okaka ti rawo fun yin to ba di ola e tewo si mi o le ra nugba
1: amen
0: o de tiri gba
1: amen
0: mo lo tiri gba
1: amen
0: mo lo tiri gba
1: amen
0: o tiri gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now e gba won Oluwa ele ni agbara sa mo kede ni ojo Sunday baba so fun mi pe kin kede si gbogbo eniyan lati gbadura dada iye awon to ba de gbagbo won je anfani e kini oro na mo ti kede wi pe teyan ba tin ba o jagun teyan gbogun ti o ti wo ba tin wo niran emi e wa ninu ewu iwo na gboro dide lati ja ijarere iwo ti mo ti wi pe only fight a good fight ja ijarere ti emi ijarere ti emi ohun ija wa ki se ti ara ohun ija wa ki se ti ara awon tan baja ki se eja ti ara ra o awon alase bi okokun awon bi alase aye yi awon la baja gun so gboro wo won ni inu emi o gboro to awon woli to ma to sona bo se nja ninu emi e te wo si bi o ma bori ogun
1: amen
0: so ori adua ta fa bere yi gbogbo tan pe ni eme ine mo fe so bi to tin wa ati ituma re to ba tin gbo program iri owuro je ki baro ati iwe ko ma wa lowo e lati ma ko awon akosile kan to ba kan o adua ta ma bere loni o ma ni agbara o to ba ti gbo tele mo ti gbo ikede oluwa ti ba mi soro wipe iranse mi ba mi irin ajo odun kan gbako ba mi irin ajo odun kan gbako ojo sunday lo ti bere anu lo pe meji oni lo pe meta to ba di ola lagbara olorun a ma fi di e mule ni ekotas lagbara olorun ni oruko jesus o ma ri anuba mo ni wara anuba ba ise nla to ma se awon tin je oni ya tan pon loju yen a fe koju ija si won o igba mi wa igbale yo meta ri igbale wo so ri igbale to fi se jabe ninu ile enyo to fi se jabe ninu ile to man teori e bo mi gbona yo meta nbe ba n fokun di ma mu bo iwo fe to ku le woli ma to so na rawo man di gala hita ha aba mi ti ma n te oju alaseju bo mi gbona o ma ja fun o ni galaya kasa ha o ma ja fun o to ba wa ni jabe igbale to lo bedroom ti ya ti je daada iwo mu awon kan won la fe fi gbadura eyo meta kan di jajo pade program yen ma le gbogbo program wa lo se pata to ba ti lo be mu dani Neko Thursday mudani afa gbadura ni gbogbo branches wa pata to ba ti lo program lo sei ma mudani o la ma lo ngo ba di Friday ma to isona base ma se gaga wu dawura mi senda ya mo palace o gun ikoko tin ja o ogun yen wole
1: amen
0: lo ko Jesus ogun yen wole
1: amen
0: afa gbogun ti e mi kan tan pe ni aini ti Joseph o ba gbogun ti ogun to ja iran e ko ni lo bori o gbogun ti won ni o ja o de segun Joseph tuma ala ala to ni agbara kini ala na anda na lo tu opolopo anyamo gbogbo orilede se pata ti awon orilede miran wa be won de benefit gba mi sa ogun to wa le iwo lo ma jagun na to ma se iyan ni kankan dafidi ona kojuja si ogun ogun miran gbogbo awon soldiers awon brigadiers awon major generals won wa loju ogun but won le koju ogun na won sa fogun na ama dafidi ni bo oni won ni gba won lo ma to lo ni oruko oluwa olorun awon omo ogun olorun israeli ti o miran ti gan ko dala lo wara e o lo ninu emi o ja ja ti emi o de segun mi ran na ena wo si bi wa segun ile aye
1: amen
0: wa segun dile
1: amen
0: wa segun dile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo se o lo doju ko gun farao to ni gbogbo orile de kan lara mo se dide nipa to gbo won oluwa o de ja o de segun na se kesi o ku awon iran re kuro ni oko eru so ori emi tan pe ni emi ene o ma njogun lati oke wani ki se podi de man sele suba to ba tin sele wa ti mo pe ki se lasan ibi kan ni won ti wa won ni orisun mo so tele bi wo ba gbagbo aye re ma dide
1: always
0: o le ma ro loke pe o se je mi mo fe jaja na gbo iwe Isaiah chapter 58 ni verse 12 o ke de bayi pe awon eniyan re yo tu ahoro atijo won ni se won yo si gbe ipile atijo won ni ro iyan ni koko a o si pe oni alatuse ogiri ti o ti wo ati olumubasipo awon opopo na ti awon eniyan gbe inu re so awon ogiri to ti wo ile to ti di lalapa ile ogo te ti sonu ni ran ta ti bi o a fe pe o pada ki won dide lati tuko ena wa si mi sa wagamuna bravatora to ba gbagbo to sabe loruko jesu wa bori e
1: amen
0: mo fe ko fo soke gbadura kan wa ka paruwo oruko jesu ni ba meta wa wi pe ogun ti ja ni ran ta ti bi mi nitori temi ogun ya

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ojo kejidinlogun osu elekejo pastor dekunle epafras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olorun e dide o ile to ti mo wake up wake up is another morning devotion e ja tun wa ye nkan kan wo inu mi dun mo layo mo yo sese bo to ji si mo le alaye loni oni lojo tuesday mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa woju baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni baba loke oba mi to nfo won agbara ologun ajobo ipa ninu ipa baba mi o gbogbo eyan omo olorun ma bo je ajo wa dupe je ajo wa yin e wa do bale e wa wole e wa yi ka otun e wa yi ka osi engineer eyan omo olorun enikan ni kinu data pe engineer ko ba npe pastor mi system mi tayo wole ni olorun ni fun yin ni nkan mewa kan lori afefe ajebi idani kin to ma lo sori facebook mo fun awon eyan ni mewa gbogbo igba to ba nilo iranlowo laye awon nkan mewa ibo ka to lonu yen samo dogbon mo wa bi ti bayi re wa eyin te ni bayi o e dogbon bomi le kini kon sele laaro la ni church wema engineer oye no mic si pastor mi system itayo lanu gbogbo eyan dobale eyin okun ni e o gbogbo obirin e kunle

nice lagbara olohun wa ra anu gba ipinu olohun fun aye re yo wa di mi muse emi o woli odekunle epafra ma bo yo kan ni bo fe bo ko olufe yi ka otun o yi ka o si ko ni baba emi mo dupe lowo re fun atileyin fun igbega fun ikan ojo kan ohun to nse ninu aye mi atawon omo mi o se gan o Jesu mo gbe oga lori gbogbo awon omo Olorun ti ma gbo program yi ada ogo pada fun lekan na Jesu oluwa wa eyan ayan fe eyan omo Olorun dide ni bikibi to ba wa atomode ni gbo mi o atagba ni gbo mi o just stand up e wa mo ki hallelujah nla a kan jo ki hallelujah nla meje ati ogo meji aje mesan gbogbo eyin ti aye osan bi ese meta si waju ja jo ki mo so nkan kan emi mo nwa so ati bere seminar lori awon omo mo wa so risi omo meta to wa to gbodo ba won bi emi na ma tun so risi omo meta mi to gbodo ba won bi laaro ina ni somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meji ogo ogo fun messiah so ri laye to wa yi momo tin gbo mi wa bi omo alaanu gbogbo nkan ko ladua o e ba mi pe gbogbo awon omo yin so n pe omo re ko mo gbo abo kan da gbo ibada ko mo ji awon omo mo fe fun yin lese bibeli mewa kan to ni se pelu iranlowo eyin wo le fe iranlowo mo nbo bomi le wa bayo ele e wa kigbe baba so mi do ma laanu fo bi mi eyin mama e kigbe je awon omo mi o laanu mi loju emi mo waasu re na gbogbo eyin omo Olorun adajo ojo pe ada osuosu ko lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni United Kingdom irole yi ni ola ni pepe yo pomo ni wema na bi ogo se nje ti Olorun enikan ni woli omi wa nko a mu omi elekejo pade mi bayi ah ibi mo ti e ti fe gbadua fun yin gbogbo se nje ti Olorun nje je mo pe mo ti wolu UK laaro yi ibe ni ma ti so tele eje nso bayi wi pe ori atokere wa ni gbogbo eyin te bu omi elekejo ibere otun ni ilu wo lo fe lo laye omi oluwa je nla agbaye ja eji gbogbo awon omo yin mo mi to ba ti di 6:30 ago mefa bo ni isin ma bo sori Facebook ma lete nbo lagbare ni to ni aye atorun e mo ri orisirisi aduwa ti o mo waye ago mefa bo lori Facebook to ba wa di role ma wa ni Woolish oni ni service won ni lu UK ka le raye se to la ni wema enikan ni etun ti de Olorun ni ki seyan gbogbo bi te ba tin gbo mi odekunle epafras le ti pade mi lori Facebook bo ba si fe lo to fe gba flyer na e pe number mi ti ma fi sita leyin sin pe fun mi mo fe send e so mo mi oni ni program ti UK lagbare ni to laye atun oni na ni ma gbadua si omi eyan omo Olorun number 8 ta ba wa pari awon omi kan be ta tuntun se gbogbo se nje ti Olorun mo mo Olorun mi anda omi yen jo ati da pe mejo bayi o nikan la fi we ni jo ta ba fe lo ah e tu no so e mekwa pahala ola ni ojo Wednesday ojo anu ola la mo se ipade agbara nla ipade ona meji ni opin si ikan ni for service elekeji ni agumeni agumejo abola lakoko oh omo meta mi to gbodo ba won bi ninu aye omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo yi omo ki mo pe ika ani awon omo ika iru eni mo so fun yin to paya re won si tun ku elomi o paya re enu ni fi npa aparo fun dadi e nti mami re o se aparo fun mami e nti dadi re o se omo ika omo to je pe ndamu ya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni omo ti en tori gbe ya lo si police station every time e so mo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu kolos ika omo ni o e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu
omo ti nje gbese ani won lobirin won doju ti ya won awon iya yen o je kankan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ikani o ese re nyara lo si wa ika ninu we proverb chapter 6 verse 18 proverb 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverb chapter 6 verse 18 aya ti wumo iwa buburu ti wumo buburu ese ti on yara ire sisa si wa kini wa ika omo ti ya bi to si mu resorti egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ika ni o ika ni o to ba mu bo alawon omo ka eni kan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya omo to bi ka iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu orin to won bi o ti nwa bi onu atubotan re o jawo ninu palapala palapala oni won o fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so omo ka fo won ni Allah won pe ko je pe dia 419 ise ti won yan layo ise 419 ni omo ikani o tori to wo ba ti o boko family je gbogbo eyan omo te boko family je te ti lo ewon omo ikani o bo ni sin anfani kan be o le ronu bi wada o tun aye re se won wo lawo sunkun gbogbo eyan omo ti won wo lawo sunkun to n wo re lawo re en omo ikani o won lo le omo ikani o gbogbo en te ba ri to le omo ki mo pe won omo ikani mo rejoice Mary Joyce, don't be happy. Awon omo e wo mo ti woli Olorun bi tani woli heli awon ikan omo awon se ku baba ba won owo ta won yan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti an ba mu wa won a fi gbe ni rin gogo won a fi mo je ti Olorun si gbe omo laanu dide ti won pe ni Samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ikan mo baye obi je ni ironu re ni mami ero te ku ironu eni daddy ero te korun alakeji omo ika e jan se mole eyin te ti bi mo ri yin so re eke baba mo fun mi lo omo ika eyin te wa ti bi wa kegbe baba gba omo mi lowo ika emi kajade lara re roti eje ti mo da si loju roti wahala ti mo sele lori sit down omo ika so gbogbo eyin da je omo ika te n wa church ronusi enikan ni wo lele keji omo ope enikan ni ope tumo si ignorance omo ti omo tun yato so si omo ti ani okose ti okose omo ti ani okawe ti okawe omo to wa ni gunduku tori pe yo pa yan lekun lola ope omo awon kan ti bi omo ope ah o se fo omo ti njeru awon to soro ba di pelu laye sa on la won novid naive people that are ignorance ko si to pa yan bi ai mo kan mo kan eni ti ani o ya gbogbo yen lo bayi ona bayi ni lo ani eyin iya kan to je wipe in fi ola yin toro bo a mo bi ta da o sinu so si ni tori bo se ri wahala to nfun wa ini nlo yen ti an ba ni e fo le meji yen ki won ni a se se wa riru won o da fun rajaraja won e wulo fun olohun won e wulo fun idile won e wulo fun ra won e ma so won e bi en tin be legbe yin se so mo pe e ja wa won mo gidi gbogbo eyan dide te ki hallelujah e joko e dake iro ope oni gbo igba ba ni e dake ayu ere ya ni we di guy yo fa ri nkan kan so tori pe won ti yi opolo re seyin iyato tintin ni nbe laarin omo ope ati were e ja kuku so pe were san jo omo ope lo aisha ijo to ba kun fun awon omo ope because ignorance is a disease.
And in the course of law, ko si nti won pe ni aimokan mokan o. Ko si excuse for ignorance o. Ko mo nkan to ye ko mo, iya ti oye oje oje o. E je se mole. Eni baba mi. Gba mi. Mo je nje o. An bo gbe yo mo gegege te wa nbi, in to ba ye ko kokko. Se ri awon omo ope bi mo se nwa su tinu mi ndu yi. Oun ni mo sun to ba bi omo ope won ya to si awon omo ti won ni aisan ti mo ni nilu ebo yen low syndrome o tun lo ko ti mo pe o lo autism awon autism children ni omo to je pe be ba gbe kale bi o kan mo keni won gbe kan wa bi inu jo ni to ba joko to ba ti joko die to ba ti ri po nke die te ko bi ara si a mu okuta yo mo le meyin te wa mama kan ku awon omo meji ti iya kan bi meji lo ko wa lati ilu oyinbo to ni wa gbe oni ki won lo ko fun mi bi won se de ikan je omo odun meta ikeji je omo odun mokanla obe la won mejeji ki won to gba won ninu baalu won fe ku so nigba ti an so kale mama yen bu ekun ni iya iya won ni baba ti ya nbe ilu oyinbo omo meji pere ti won bi awon ope lo bi awon mejeji wa ndu lati nu baalu keyin o

number yin yin yin wek wo juma yin kabo sori eto yin eto wa oro agba ele yi ti ile ishe MTN Nigeria ile ishe alalu barika ti wan shio nikbo wore Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA no call me e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN lana ambo oro surubo la wa mu itana ki eleyi to na fe di adari ho to lo re ba deda pe eledumare jo o tin ri bo meeda bi won se nse bi won se nso o na fe di o meeda eledumare si fun ni ilana ti yo to oni suru lo ni fo didi ojo meje o ina ki so gbo o lo n gbo ojo kini ti na ki tin be ni bi ti adeda ni ko wa irun oju re n ku die die awo be n jade o fe mo ejo ti eyan egba ti o dojo keji owo ona ki to je wipe kokokon oluka ko tele awon ika yen bere si na oni atanpako oni ifabela oni o gaju won lo o ka yemi ati kurumbete de owo ohun wa fe mo ejo we eyan inu re tin du ko na fe je adari hun ojo keta ina ki to je pe atowo atese ni nda lele tele tele o ti naro o wa ku ko mo gbese ojo kerin sojo karun o gbese gate gate gate gege bi omi eyan be lo si lanfani lati mo yoju lati agbede meji aye ohun orun to fi nwo ntin sele lodo awon omo eda nigba to di ojo kefa tene ki wa ni agbede meji aye atorun tori awon omo niyan ti won sayeye loju re yan o begi ja si won laarin o na fe se bi won se nse eru bo ma damo pe taare o ariru eleyi ri o lo nyan fanda lo ni ma deniyan o ma deniyan ma deniyan o ma deniyan ni wo yi ola o ma deniyan ma deniyan o ma deniyan iru tin be ni di ohun ni wo yi ola ma deniyan o ma deniyan to ba ti lola koni siru mo o ma deniyan o ma deniyan iru tin be la ohun ni wo yi ola ma deniyan o ma deniyan bo ba di lola koni sirun mo ma deniyan o ma deniyan oro tin le so ni woyi ola o ma deniyan o ma deniyan bo ba di lola ma soro kasa o ma deniyan o ma deniyan ni won ba ho leyin isele yi ina ki wona lati pada sodo adeda ko sonde eyan lojo keje adeda ni o ti kanju o fi suru soro aye re nto n gbeyanju lati mu yi fi suru se yo te olowo o fi kanju waye to ba je pe year 2000 ni won bi o so o le so pe year 1970 ni ki won bi o ni so o le kanju waye ni fi suru ka ye o e ja gbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: baba fẹ ndọ de.
1: Ìyẹn mẹ́rin ni wo station government mọ̀. Private ni. Bí kòkòrò tún mọ̀ tán wọ́n sọ. Má fẹ́ gbọ́ nísì. Private radio ni máa gbọ́. Television ni máa gbọ́ mi ilé wo ti government. Kòkòrò ní orí kankan tó ń tún mọ̀ ta fẹ́ wo ń bẹ̀. Ju ọ̀rọ̀ tí o ní tún mọ̀ lọ.
2: Ẹ lò lẹ sọ fọ́lú wẹ̀rí.
3: Owó
2: tí fún omi ẹ̀ tẹ́ fi pe ìpèsè iná. Ṣé rí irẹ́ jẹ́ wà ní gbogbo abẹ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ fún wa yìí.
4: Nípa bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ òdun lẹ́nu yóò lè wọ́n lọ́mọ ẹja lè oníbàá máa ṣe nínú.
2: Ṣé rí tí ààrẹ Tinubu ò bá járe ìgbà tí ò bá járe ìgbà. Ọlọ́run má jẹ́ kómi tìdí wọ̀gbìn lẹ́nu.
5: Àwọn politicians ti kọ́ wọ́n ti kó gbogbo nǹkan jẹ wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ jẹ́ pé àfàwọn àti family wọn.
6: Àṣegà sókè làwọn yẹn ń ṣe ẹ̀sìn wọn àti gbèrú òun ni àwọn yẹn ń ṣe ẹ̀sìn tó bá lọ àwọn ibẹ̀ wọ̀nyẹn ẹ̀sìn awù ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní nàìjíríà àlùmọ̀kọ́rọ́ jìbìtì là ń fẹ̀sìn ṣe ń bí ẹ̀sìn bojúbojú ẹ̀sìn eégún là ń ṣe ń bí takàn máa fa gọ̀ bojú.
0: Bàbá fẹ́ ndọ̀ dé.
7: Oya fere royi baba fendo nikoni tan tin derin po osunu 32 fm 94.9 anki gbogbo eyin ololufe wa wipe aku oju to mo laaro yi ojumo adunu to nti gbega ati aseyori o na ni yo je fun wa lagbara lowo olodun mari e 32 fm ni won pe bi fawa ta ba kokon gbo fun gba akoko e ni damu e ni rare eleri keri oni se garanto femi ati yin o ẹyọ ìròyìn baba fẹndọrẹ ọkẹtẹntẹ mọkànlá nílùú ìbàdàn òun náà láwà ó ti ń ṣẹlẹ jákèjádò àgbáyé lórílẹ ní àyín àti lọdọ títí yín òun náà làwà mú wá sétí gbọ yín gbé wọn ti kọ sínú àwọn ìwé ìròyìn tó jẹ ti orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìtúpalẹ̀ wọn lédè àbínibí ta pè níròyìn baba fẹndọ olúbi ń pé fàtóyè ló kọ mi it's a good morning of them and the kilo
8: wa
7: lara kilo
8: baje
7: lara
8: yin ayin kankan baje
7: ba ni kosi
8: o ma so mi so wa kiyan kiyan se ni pele akwa yorun bo dalaye oni ni ojo keji din ni ogun osu kejo ko le legba odun ati mefa ni oba medumare fa le fa oko ni teru ko yoyi kun re o ma fa sodo wa emi ni kun le fa ni ifana tv computer adafa mo fi ajemi adeda je n lo lo kin to sanra ifa mi ni o ikoni 32 fm o na le ngbo kosi meyi to gba tare bi le re iya yin gangan laje dubule si ati ko de o baba fendo ni atupale wero lede yoruba ti o ni apopo abi aponlu ta si ni ma ba fi mo gaje pe mo gara awa na ko oba medu
7: mari ni
8: alani pananan tananan
7: ma gori je ngbo mu te ti
8: di ta mo fe mo te ni
7: isin to siwo ni te kiri
8: pẹlẹ nu ni
7: o re gbe ṣe lati darapọ mọ wa lawo ojú òpó ayélujára ẹ wá wo filafa bó ti gẹ bẹẹ náà èmi gan mọ wegele láàrọ yìí akínmọ pẹ da fún yín ọlọrun mọ jí ọta fún wọlọrun mọ sánú mi o ojú òpó ayélujára wa facebook àti youtube wa o wà nbẹ at 32fm 949 fẹyìn ọkọ tààrà ni ẹ mọ ń follow wa o ẹ mọ ń follow wa ẹ follow wa ni kẹ tẹlẹ wa ọmọ ire mount peace nu mo lórí ọfẹ sí ìwé ìròyìn daily sun láàárọ yìí
8: ìwé ìròyìn the punctual lọwọ mi
7: bákan náà ni ìwé ìròyìn vangard
8: bákan náà ni daily post wà ń bẹ pẹlú
7: ìwé ìròyìn nigerian tribune kò mọ gbẹyìn o
8: the guide náà wà ń bẹ
7: ó yẹ jẹ máa ka àwọn ìròyìn ọhún ẹyin ẹ jókòó ẹ kàn ṣe wá lóore kan ẹ bá wa lọ sáwọn ojú òpó ayélujára sáadáa kan at 32fm 949 fẹyìn ẹ ẹ wò wá ẹ láìkí wa ẹ bá wa ṣalábàápín ẹ fáwọn èèyàn míì kọ́wọ́jà rẹ̀ kó tún lè rìn jìnnà dáadáa nínú owó ìròyìn daily sun láàárọ̀ yìí bí wọ́n ti kọ ìròyìn ìròyìn èyí tó tóbi jù ń bẹ̀ òun náà ní fi ṣíde gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀sun ó ti wá ó ti lọ àmọ́ kò tí ì lọ tán nítorí pé ọ lọ ọkọ̀ lọ ojú ẹsẹ̀ rẹ̀ ń bẹ nílẹ̀ wọ́n ní ilẹ̀ united kingdom wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bí mí bẹ́ẹ̀ bí wá ẹjẹ́ wa náà ṣàlàyé ń tọ́jú wá rí nínú ètò ìdìbò èé tí wọ́n ti forí okò ó sọ dúró lórí rẹ̀ wọ́n ní lára àwọn nǹkan táwọn rí tó fojú hàn tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé tàbò dìbò kó o ṣe bẹ̀ kó o gbowó kó o tó dìbò wọ́n ní wọ́n fi owó ràbò ni ipinle osun won wa ni ero gba lode ti won fi seto odibo bi fasi won ni ewo o kan re lu le nti eni bi igba ti re lefase boya tegun ipinle osun lawon apa bi kan won ni ko fe ba laamu nitori pe nse ko bi ko bi witi ni danu bi pali lawon bomi won ni sugbon omo ku omo ye won mo pada ki ya re ku ewu omo won ni eni to jeba ti jeba awon to joba won ti joba
8: an to je gbese
7: won ti pada je gbese
8: an mi wo bata sun
7: o lawon ko ti e wa ti itu konkon su lese ko lo nko saanu eni ni o amo mo pada gbosu barabande fun adeleke bi pe iwo gangan na ni finally finally o pada jawe olubori won wa soro won ni bomode ba subi wo waju bawon agba bi won ba subu won wa yin wo won ni se ri eto odibo to waye ni pinle osun fẹnikẹni to ba fe gbọn e gbọ e ko nbe nbe saaju eto odibo odun 2027 fẹni to ba fe mo ki won lawon eko ohun e gbọ lori royin baba fendo won wa ni awon agba oje awon aworo sasa ninu egbe oselu APC ate kankugu won ni oro re tawon ati are bola me tinubu o won ni ki bada ke lo re je ki ajosepo yin ko demoran pa lawon omo orilede Nigeria bi be ko won pe gbagbe isakoso elekeji lori apere won ko royin ni o all forget second term oju we kepa ekunrere
8: izoguzo ko abidogun ikepe aro ni wo fa be ni gbowo ara ti ni awon abani ko
7: ba
8: yo
7: ba ki e ti wa pada ko bobo
8: ta wo ejin payun de lori to ni nse pelu eto abo orilede wa Nigeria ati bo si je pe eto abo nse fi agan mi logbologbo bi omi abo wa ni pe awon ipinle ti won lo bi mokanle ni ogbon orilede wa Nigeria e je n pe owo e ti lo bi otalelugba o din mejo billion naira 252 billion naira on na ni won na lori eto abo ni nkan bi osu mefa won tesi waju pe awon ipinle meji leni ogun lorilede lo je pe owo e ti won ya soto o tun ti wa gbe pelisi ni ida adorun gege bi owo e ti won ya fun eto abo won ni bi awon ipinle atawon gomina bi won se ngboju agan si eto abo te mehe won wa ni owo yo on lo da lori wi pe ara nkan ti a fi mo mojuto eto abo awon ise eleto abo ati e ti won tun ya soto na fun eto abo awon woye bi nkan se lo papa julo ni agbin eto abo orilede wa Nigeria wa nso fun pe wo ko si ba se gbimo rona ta yo tese ele te ba fe ki eto abo ko fese rin le daada e se amulo awon imero ayi odi oni bakan na ni won ni pe nje me pe ipinle Kogi ati ipinle Plateau to fi mo ipinle Bauchi won ni ida meji le ni ogban ninu ogorun on na ni won na ninu owo e ti won ya fun eto abo laarin osu mefa eyi ti won se akojo oro hun iroyin na be ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
7: arise larika arika ni baba regun alangba to be latori iroko to wo yanyan yan to we tun to wo
8: beyin mi
7: ti ore ni keni se thank you oni beyin oba yin mi emi na mo yin ra mi won ni alakoso e to wa foro e nawo lorilede Nigeria Minister Yedele awon ni won so bawo loju iwe keje iwe royin Daily Sun won ni ko si ipinle kankan e ti n fowo rara abi e ti n ra ba joko to di wi pe o le ri owo osu san mo we si n tojo bi won ti siso loju royin na e mo gbe kundusi fun isejoba ti n be loroye gege bi won ti ko royin fun omo olodo de
8: abi amoni baba so e payu de jamu mi mo gbeju gberin iyawo lese mo bo si oju iwe kokandilogban iwe iroyin the punch e to jade laaro yi e wo o na ni soro ni pa oro eto eko na ni to si tun wa je nkan ti o tun wa ya ni lenu nipa eto awon oluko wa ni ise nbe loko sugbon alagbase belenja bayi na ni won won ni awo nje me yi pe awon akeko lorilede wa Nigeria papa julo ni lewe alako bere won lo bi million meji le ni ogban sugbon o awon oluko tun wa nbe egberun lona edegbeta o le die na ni won nitori ide eleyi nkan se wa ta ba nso nipa ki awon oluko ki won po yamira lati mo mojuto awon akeko ni ile eko yo si da o kijoba ki won wa nkan se si
7: bi royin bi won se ko na latun ka mo ti bo sinu iwe royin Nigerian Tribune oro lori eto oro aji orilede Nigeria wani bina bajoloko majala ni deleti sofofo wani oribe o lara kosile ito fojuan loju wekeje wero ye Nigerian Tribune wani benu soke lorilede Nigeria abuku deba ni torikpe wapada sifi la orire iyon ni pa wani benu soke o un oja wale si dame edogun oli esun metsa le logochi iyon 15.43% wani sugme wabere owo onje woni agbako mo de mo ni in lo ro owo onje nitori pe ise lohun ga soke lo soosu ina lo duro soke o ko mo wa sile o duro soke o ko de wa sile o duro soke gege bi owo onje oju wekeje iwe royin Nigerian Tribune bi won ti ko iroyin ohun na ki wa lo fa sababi awon alalaye to ntu ariwoye won soro kini ti won wi egbo biroyin bi ba se nlo
8: eyin ajana kula nyogo ta lo je yagada ni waju erin woni bi ojo ba ro winirini re lo ma pele ko to da lori nto ni won se pelu lakadi ijoba bile ni ipinle osun woni ewo sheri olopa kan o mo se lese bi awon igun adeleke ti won ja alaga ijoba bile ti ni pe ewo ogbe fonfo lohun ki awo tan lorun wani pe awon ijoba abile awon ilule ise won be secretariat ni won ni won gba rodan sibe ti won si gba ti won si gbesele won be ni oju iwe kejo ibero in the punch to jade laro yi
7: e se ngogo eyin ololufe wa te nwo wa te n like wa wa na like yin ani fe yin o owo yin egbo e ni fi gbe ibi e ni fi gbo mosin lase olodumare
8: amen
7: e tu ko ma te le wa loju oko aye lujara e cheun lori radio yin 94.9 loju opo aye lujara a 32 fm 949 fe yin e iroyin baba fendo na le lori ofe lati ma gbo eje ni so lori ore eto abo to me gege bi iwe royin Nigerian Tribune bi won ti se akosile re loju iwe keji dinlogbon won wi pe ote nile ote loko ojo wogan le do pada simi ogun eto abo to domi abo nile Nigeria eni opopon yonu eyan to ru oru jogbon won ni tori po se ni laanu nitori pe eyan meji le logun won ni lo tun ti gbe kuru je lowo ebora latari bo ti je pe awon iko ada luru banditi won ni won lo re ko lu awon adupo kan iyan ni ipele sokoto ti won si demi eyan meji le logun legbodo eh ifa ninu royin ko lu ohun kan le ti arabirin kan to nti e tin soro oni ota bo dede agbari omo ohun bayi o nlo se
8: ko ba me dumare ko mo so wa
7: alawa mi
8: so ba se nge won lowo ni won ran aka ajo to rin gbeguti lilo fifa sise fayawo egbogo lolede wa Nigeria soro won ni pe egbogo loro e ti owo re nlo bi billion lona odun o le yokan naira 301 billion naira drugs o na lo je wi pe awon baje dana sun bakan na ni owo ti awon colors eda ti won fe so ra won die mo ti won je gbo kakiri ti won je egbogi oloro ti won lo bi mewa ni ipinle edo won wa ni pe ikoko ni gbomi ko gbeyin ko tun gba soso nu re wi pe awon je ke orilede wa Nigeria ko wa lalaafia ko si bo lowo awon ti won gbe ogun oloro ati ose yi ti ogun oloro nse fun ni iroyin be ni oju iwe kerin iwe iroyin daily sun bakan na ni o tun wa ni inu iwe iroyin trip saturday point abi punch ni
7: o
8: da bi gbogbo e da bi saturday loju mi ni on se yodo yin din o wa nbe eyin te nje eyin te nfa e so ra se o
7: eje nlo lori oro eto eko won ni kini ohun tun rugbo bo egba wa o rugbo bo amo ko gbodo rugbo nitori pe agbarijopo egbe awon oluko agba lawon ile eko ga fafiti ta mo si asu won ni won ti soro wi pe idukuku laja iyanse lodi alai ni gbedeke won lo se se ko tun keju sita o nitori wi pe ha won ni igba awon oluko agba nile eko iga fafiti tin be ni ipinle kaduna won ni la won ti ko we fipo won sile 200 kaduna varsity lecturers resign
8: kilode
7: iwe iroyin vanguard in loko be ba ni ke se ri iroyin amo ju iwe keta le logoji laida mu ki e kan si lo be ibe nle ti ba baun
8: to tu ba ye pe ti oro eto eko na ni mo ti lo ta ba wo ju iwe ogbon iwe iroyin the punch e to jade laaro yi wa ni pe o dabi igba ti won ti fi enu abukun kun ajo wa heke o lori esi eto idanwe ti o jade ni odun 2026 result bi won se fi esun kan won pe igbesi ati gbedeke bi won se fun awon akeko ni marki ati lana ti won lo lati fun won ni marki ase mo se n waye ni ori re won be ni oju iwi ogban eyi to jade laaro ninu iwe oyin the punch emu keka kegbon yebebe kilo fa e ri nbe
7: mo foko mi sala mo foko mi so na ojo kan na le yan ko mo ifa bi o ti mo ni omo ko yawo se lodi ni won ni asi ni ke mo ni gege koko gbe to fun emi oju we ke so iwe royin vanguard bi won ti ko royin won ni awon eni oro kan iyan lapa esi omi won ni won ti soro wi pe laye ori iwa oba be si na lawo le lara lati gba igba kugba won ni tori pe won fe fi owo agbara ya ile fun wi pe ibudo daran je iyan lese omi won ni who does that nibo ni won pe so
8: en to so wa lowo ni
7: kila wa de o won ni oju iwe kesan ibe na ni royin ohun wa to je ti iwe royin vanguard la ro yi
8: to ni oju iwe ogbon iwe royin the punch na ni mo wa won ti ku nbe won ni pe latari owo ajemonu papa julo owo ifeyinti eyi ti won o ti san awon to ti fi igba kan je omo ogun lorilede wa Nigeria ti won ti feyinti wa ni pe an ogun le ife wunu won pe ore njore ora njora a ni dupe mo topo awosa ati firun dide dudu sise sin ijoba ti awon si gbe ba awon si ti gbe tin nitori ide eleyi owo feyinti awon yo da ke san bibe wa ko awon se iwode lo si olu ile ise omo ogun orilede wa Nigeria papa julo ajo to nri si eto abo lorilede yi awon ba won mu nkan le bi an ba gunle ifehunu an to lorin
7: oda nti kaluku ba se won ni na la mo wi nitori pe ito mo kora re
8: be ni
7: are bola me tinubu awon ni won soro ti oju iwe kesan iwe royin vanguard ba kan na won ni ko ti si adari kan lorilede Nigeria e to ti lapa to ba bangida won fi oro won sita ni bamu pelu ayeye ojo bi ori kadun odun marun le logorin vanguard o na ni won fi royin ohun sita fi ba bi e ti ri te
9: abilari na ni
7: is kanta eh is skinny is ko
9: ori so
7: is reading am class ka so pe won ko what is it in English
8: won ko
7: is ko
8: the course the course
7: yeah okay there's course in English is me that can't see
8: e wo sheri won ni pe le oju iwe royin the guide ibe na ni mo wa lori bi a se ngbe igbe aye wa ati bi nkan se gbe owo lori wa ni botile je wi pe igbesi ati lale bi nkan se gbe lori lori de wa Nigeria on fe ri die sugbon si je na ni igbe aye tun wa le kokoko bi eyin afogun fa omo orilede Nigeria nkan wa le ntoto sugbon o kan a muna lati fi ra nkan ohun omo ti wa di nkan bayi ko ba medumare o so wa ni o obe ni oju iwe kefa iwe royin the garden to jade laaro yi
7: lola ode ni ko ni ye lola nitori pe itoko ni bali o tun pada senu mo odo ko si ni sasasa ko boju wa yen mo pare edi oke sofo eh ara awon akosile e to je ti baba alawiye ni e mo gbagbe won ni lori oro isekupa ni pomo orilede Nigeria bi eni pe fun pa na fitila ijoba apapo le Nigeria ti ni emi e mo se baba aya ni e mo sabi amo dandan ti o mo wa woran ti won mo pon mo re npa kupa won ni lola ode yi awon omo orile ti won lo bi 84 omo orilede Nigeria won ni o tu ko won ku o nile South Africa lola ode yi pe e mo bo wole
8: wole wole ile babo omo ki bo omo lerun wale wale
7: gege
8: kaka ko mo loro si bible se wolu ni
7: yo ya foko ojo re leyin odi ni oju we karun iwe
8: ni so e wo se ri eto dibo to waye ni ipinle osun o dabi rawo san ni tawon agba npe wo nitori ide eleyi won ni pe egbe oselu APC o dabi igba to je wipe won subu bayi won wo waju won subu won si weyin ni ele lo wa nfa awon ibe lo lokan ojo kan lati okan won pe lodun 2027 bo ni kan se fe ri fun awon bayi o won ni pe awo eyan ninu egbe oselu won se agbeyewo ati apero lori bi won se ba ijakule pade bakan na ni awon oye bi nkan se lo ni ewo intest to ku de ka to leleyi te fi fi original ni ipinle osun yo si da ke tu ara yin se won ni pe iroyin be ni oju iwe kefa iwe royin the garden e tun jade laaro yi
7: seri awon royin yi bi awon won se kun keke ta ba ni ka ma mu leyo ko kan ejeji o se se ka ma dide yin ayin lori awon kokoro yi ohun gan
8: agbo jade ni to ba dide
7: awon e jabi asiko ike si baba Fafemi o ati baba Fakunle
8: e thank you
10: sawon meji won wa ni
7: eyin kan na ni
8: eyin ah eyin lo fun ni mejeji
7: eyin le ni mejeji
10: ni baba Fafemi ati baba Fakunle
7: eyin na ni mejeji
10: e ko ti e wa si kokon na awon mejeji to wa
7: eyin baba
10: Fẹmi Olúfẹmi Olúkunle le
8: Ifa la kọde Olú
7: Ifa ni yin laaro lọwọ lọwọ Ifa ni
10: o da mo kiyin gba na e ko ro aje o
7: yes sir
10: eh de odun bi o
8: adupe
10: awon oke Olorun ko o
8: won je won gbele ofe
10: bali ati apete bi yin ko o
7: adupe
10: adupe eh mo ki awon olugbo wa na inu wa dun be se feran wa tori e ti joko si de apo ti radio yin eh bi igba te oro fa ni bi igba te o so pe se ran ti pe fa ma so pe ke ma gbo radio yi
8: bi
10: igba ti won ko bi o fu yin asi ri pe en gbo wa daada inu wa ndun si yin e seun eku eti gbo wa e ma gbagbe pe ogini ti wa nta o e dakun e ma daso to ni pon bora ati fun awon ogun olohun ti olohun fi keyin
7: e seun ifa so nkan kan n binu pe e bere awa lotun lo si awon omo oko o le bere pe awon ale nko pe e bere awon yen gbo kilode
8: se baba omo omo ayo omo ko tun ma le adasin lorun obirin odogo
7: se nta si se nta si
10: emi o ma le eni o
8: je ba ale ti mo ni lesin kun todun iko kanga e ba mi du pe mo yo ninu ewu
10: ah en to
7: e dakun o se ti ifo bari tan to ba fe bere
10: eh lo ba ti tan oro pesi je o
7: ewe royin daily sun ka ti de bere laaro yi eto dibo ni pele osun lowo to bi ju nbe gege bi royin to laka kinu e ariwo ye ti ile Gẹ̀ẹ́sì lọ́hùn UK ti won ri won toka si vote buying Beavers lapses won si so pe ero eto dibo o idakurepu je ba won fowo rabo nipele Osun sugbon sibe sibe won gboriyin fun Adeleke won wa soro wi pe awon eko kan farahan lawon budo dibo e to satona se yori eto dibo nipele Osun won wa ni pe o ye kia kekon saaju eto odibo odun 2027 won wa soro fun egbe oselu APC ati arewa gege bi won tin lewaju dari lorilede Nigeria pe won ni ki won lo re fa omo orilede Nigeria mara pada reconnect with Nigerians or forget second term
10: ese
7: eje awo oro yi be won pada ti tumo ara re se ko si ajosepo laarin orile ati joba
8: bo ba je
7: atawon eyan be to ba je pe ko ba si ise ta re nse sawon ti won ran nise iru sawon ni won je faraalu se araalu le fowo soya wi pe ni tooto ise ta re ran won o ni won je eja won to sele ni ipinle Osun eja loju oja na to
8: lo
7: da bi pe a lucky today lati taja o ma laje ni wa n pada abo
11: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: ki won ma kon ma se kon ma wo ni tun le ro ni po oro aje pe kon ma reform oro aje sugbon ki won je ko mo ni won ba ko loju omo luabi ninu
1: esun ki e to ko lori re e ji ka wo eto dibo e to wa ni ipinle osun sa le fi se odi won abi igbele won ti o se lodun 2027 taba we yi ti bi npe mu to ni pe won ni ki are ki won sumo awon ara ilu dada pelu sakoso won ba kan na ninu iwe royin the garden oju we kefa re ibe ni won ti ni pe awon egbe oselu APC won se agbeyewo in to fa ejakule fun won be ni won ni pe awon woye bi nkan se lo na won se itoka si awon kan okan to fa si egbe oselu APC to fi lule sa le fele se igbele won to le sele lodun 2027
0: be ni
1: ehn lo na
0: won se ri ti awon APC ti won ba ni tonra won je o ye ki won ma fun awon eyan kan ni eko gbekun mi ni bi agbeyewo ti won se yen seri atari eni to ma su opo ko ni je ko lokun oye lai lai awon kan se won si oro so won si wafu won so omo luabi won sinu bo sinu gota ki je wa ro
2: ebe bi pe
0: iyan ro oran oro adeleke lowo seri eni kokko kini kan si
1: atolabi npe
0: eni kokko we kan awon nkan to run adeleke lowo lara e ni awon to so pe te ba ti ri awon omo egbe kan e ma pa won se ti awon eyan ba gboro
2: won ma ni ibo la won fi ni won pa won
0: ron gbogbo e
1: e ti ti e bi yen bi to ba pe bo na won fi ni ki won pa won toto se won ti ndibo ke to dibo to de nitori pe won ni ko to dojo idibo
2: igbara ni
1: won ti ndibo
0: seri eni to ba fe eni ti o ba fe si so yo ma worisisi atamo ma yo ma fatamo ma tamo ni tori pe ngba to ti ti won ti tun won fe ton fe yora won ninu ofi ton jira won si won se won tun si so to fi han to soju sara wi pe se o ja si pe ti dibo ke to dibo se ri iru awon oro ba yen e ma gbagbe pe awon eyan ni won fe dibo won n se ranko ngba te ba ti o da oro yen dabi oro japa ni bi npe ijapa o da ko igbin ohun la na japa igbin wa lo ji isu loko japa
2: ebi ni
0: inu wa bi ijapa o wa so igbimo o so mogi loju ona oja gbogbo awon eyan tun wa ri ti ijapa ti ijapa so igbimo igi won ma buju igbin pe ole ni e o le ni e oko anu e lo ti lo jale nkan ngba to ya ngba ti won pada bo latoja ni role orun ti pa igbin daada igbin ti fe ku orun gbegbe ibi pa won wa ri pe ijapa o ti tu sile won ni ijapa se banu eni ki lo de to fi fi yaje to bayi se ri ebu a lo ni ti
1: ahun abon tana re
0: tanu e ki e se mo ti dori eru ebu a no ni ta ebu a lo ni ti ahun ahun ni won so mo igbin igi ano ahun ni wa nbu bi pe ki lo de to fi se bayi out on talk pe o to e ti wa janu e lo tun wa se bayi se ri gbogbo ebu ti won bu adeleke won mo wi pe epo ta npa lara o se ni o fi sanra ni iyen lo o wa nu nkan to run adeleke lowo yato sise to ti se fun awon ara osun ti won ti ferun e tele pe won tun wa npa yan nipa kupa nitori ibo iyen tun je ki awon eyan ki won tun dibo fun adeleke obirin to npe leru arike yen to n gbe awon ara osun se pe tomo tomo iyen tun je ki ori won tun tashi awon gomina ti won toke ogun wa se mu gongo lalede oyo ti office ipinle ti won sile ti won wa sosoku so lo osun iyen tun je ki ori awon ara osun ko tun gbona si won bi pe se eni ta ma dibo fun ni opolopo awon eyan to ro pa won se ika fadeleke won se lore nigbeyin ni ti awon APC ti won ba kapa ara won ki won fi aso ti o ni ho kon fi mora won lete awon to sosoku so laarin won ki de se APC ni ko gbogbo egbe ni o bi eran won se ma bobo ko niyan
2: eje awo bayi na lori oro eto odibo ni pele osun awon ti won tun je lesson Islam awon na soro lati tako igbese nkan ti mama yi so
0: mama wo
2: ebe bi npe agbara wo ni won ni to be ninu oselu to fi je wi pe kini odidi hilux n wa pelu aworan ta ri lati lo fi ja iresi ninu ile won awon nikan eleyi ye ko je bi eko gege bi nkan ti awon woye

0: ati de pada lati ojude oja 32 FM 94.9 se te duro ti wa bo se je pe asiko yen so mo wa
1: po ju be ka mo kan sawara le bayi awon bere ta ti bere be ka file na
0: baba olufemi
2: o ma npo yan
0: eni ka ticket oruko amala ticket gogo se gbogbo awon ololufe ti yin na ni so fun e ni
2: pe ololufemi kan wa ti won feran mi e ba daruko won na
0: ah,
2: eh, mo ko lolufe mi. Ko ba da be pe mo polowo oruko won.
0: Eh, Mr. Bimbola Ajinibi ni.
2: E ba nso fun. Mr. Ajinibi.
0: Won mo gbo
2: yin. Seri ticket ti emi ati yawo mi ma fi jamala. Eyin le ma ra. Ma wa ra ikan lowo bi npe. Ma ra kan lowo fa kan ma ba le mi ko ninu studio. Emi ni je ki ja wa laarin won.
0: Seri to wa je pe Mr. Ajinibi te wa pe kan ma ra ticket meji meta bi igba te kan underrate
2: o. Ah eh.
0: Bo se gbogbo community
2: yin. E ra ticket fun mi. Be ti era fomo mi. E sa ra fe mi ati yawo mi. Tori mo bo pe feran mi bi oyinbo se feran siga. Eh ti awon baba wa na ti won feran e gbona.
1: Laro jojo.
2: Lagbara Olorun. Ko ni reyin bo ti re February ti o pe 30 eyi ton bi February e ma binu o gbogbo we ni o
1: e
2: seun
0: e ja sumo awara
1: 0705 509 49 0809 7949 +234 906 2009 49 oni number ti e pe si lati bi dasin
0: e dapo baba
1: se papa nitori pe alakoko
0: hello
1: e karo e ti wole ah
0: is just
1: o jadan
0: hello you know do
1: nation 0705 509 49 je kin fun ba mu kin on kin fi wo wa le ka wo ke lo fun mi pele mi pe pele pele
0: +234 906 2009 49
1: Abdulgafar ayu adewon be moni ko si abi tun wi asan kankan rara mo ki won mo dibo osun nigba mewa adeleke ni yo ma gbe igba oroke nitori ati ma se bo idile won gan gege bi nkan ti won so
0: e karo
3: Agaro.
1: E karo sa.
3: Orugo mi ni aje ton bi mo bi lati aye gan le yo.
0: Adupe o, eyin ti wa.
3: O ki fa nla, mo le ki fa din pe na. Ba je mi din na, ma ka yin daru. Mo le ki ayo na. Ore ti mi o po. Teri ibo osun e kon ba ni fun ijoba to wa lodi. Tori pe ebi ni jo ko to di pe won dibo yen. Ebi wa ni maru akọ mo wan ba won to wa ni maru an to pe kawara lu ba se to ati yin ki ikun wa pada na je o da pe ka ba di tero to ba di bo ba po ibo ni se ji tori pe ai di bo ero pupo lo je lo pe awon won won se ibo to mo de ri pe ibo oro ti mo so yin ora mo je tori pe ibo osun mo n ka gbogbo ri church bi point to list bi adeleke se la awon apc mo n wo pe o mo di pe ara lu jade daada niyan kamo bu yo ba di 2027 won gba eyin eye oniroyen ba so bayan ki won je ko jade don po re antu
1: ati yon won ki won jade
0: o jade lati dibo looto ibi se won yo ba ti jade dibo
2: ibo asoro oji asoro oji asoro oji
0: ibo aralu wo si nka ibo aralu
2: won tebo yen won tun wa duro ti ti le ti mo
1: e karo e karo
0: hello
1: adabo jo po do won ni o se dada
0: o se bakan bakan
1: e mo gbagbe on the 29 august okun kan bi ojo bi mokanla loni
0: awon
1: ni amola first ejo ticket wa o wa dada eyin le yen wa wa na le yen 3000 naira ni ticket elera fun ra yen tun le ra fun yan e karo
4: e karo
1: e karo sa
4: o na ke pelu luko ni lati mokola se ri iya se npe ni ero ari kenye ko mo wa ara re to ba won ara re ni o ye ko mo nti si bo ti gugu aye ti nkara sele ki lo kon so ro si so fe si governor ni to bi ke si ke fu gugu ara gugu o ye ki mo fe du re bo le o fe o ye won ti ma le
0: Eseun o se se ka ma le mu yi kokon mo nitori asiko
1: ojogbon keje baba tun de wa nbe ojogbon eyin e wa ra card o e wa ra ticket
0: e won wa ra ticket amala alagba je tun mo bi alagba kafa rapture won na fi atejise
1: ko se si
0: loju opo aye lu jara o se se ki e bara yin soro nbe lati rira yin eseun to e ma gbagbe ojo kokon de lo gbo osu kejo ta wa nu re na ni ayajo jo amala first ni recreation club e se won e ma gbagbe 3000 naira
1: 3000
0: o si wa sibe baba wa
1: e ma je bi ko le mi nle ejo
0: irun re ti din kan eh baba wa Fafemi Fakunle Ajinde Araye o ma je alagba bi Bola Ajinibi won ti down
2: eh won seun eh inu mi do si won
1: ticket me lo mo ni lo e ba
0: iwa ti ta
1: ni gbanto ni won ti down
0: oni bi npe Fatunye loko mi o ka ni ojo rere o
1: emi ni kun le fani ifanla e ko kale
5: Oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
6: Alubata rese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere Kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
7: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
8: Where did you buy it? Easy, yes easy.
9: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni. E ti ma gbo nipa CDCare. Eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo. Ta mo si dukia ise mu ma woran television ni abun yowu isoko. Atawon kan mi ti fi mu ki ayo derun fun ni ṣugbọn ta n wo bi pe bile aye se ri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu onikan lati gbọpon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
10: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin ati wa bo ori pe ina se mana mana bayi ta ma ra bi solar in ba ta kankan atun ta ni CDCare atun wa ko lori e irinse loku ta fa ra omo mi tin kose tele mo fe ra so yi machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja latun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba le je pe ose ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun won lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe ibaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu won ye ose to ba ro mi leun lato se merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni sidike mo pe ah eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun ki o de tun mo sanwo lo nkan ti sidike wa fun ni ko wa so wi pe a ngbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti mo kin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
11: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
12: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bako na ato ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nightel oni ewa ni alajiki road taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
11: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kin na won se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na e seun
13: cd care there for you
14: oh yeah
15: Oje ti kuo ni tana, ego ti dowo, 32 FM, 94.9. Laughter House, Orioke, Tente, Premier, Makola, Ibadan.
16: Ibadan, listen up. Ready to FM just leveled up. We're now live at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, louder vibes, better experience. But it's still your number one station.
17: Energy 2000.
16: Same hits, same fun, same 32 FM, but improved broadcast experience.

bene bene ni won njo ti won lo de bene egun baba lo ba won gbe mi ide ti won fi nja kitikata loju ogun ta bando pala pala ti dun dun dun kan ge to mele ndun mele mele sibe sibe na ben be lo nsiwaju awon ilu fefele le ito yi tun fe sege oko lalo lalo e fufu lele ito yi tun fe se we ope labalaba Neka e mo fi bata jo bata, owo eja yato, sowo eja o. Leke leke lo lefun, eja lo ni bu e.

jengbene bi ati akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun mafeti ba se ni yi awifun ni ko to dani agba ijakadi Ishede lojo lo fi un wome, ato gbangba lo ye ma jaya lolo, aya lolo ko sunwa nengba ote. Loni, au gbo ishele gbangko gbi kan, e yiti mokpe ni yetunde, takoko bati to e au gbo. Man gbagbe o gbadọ gbe nkan gidi se ninu odun yi o gbogbo igba ni mo ma ntenumo mo ki gbogbo eyin ololufe eto yi dele doko eku asiko yi o igba yi o san wa koni le koko mo wa e sa je ka tepele mo gbogbo nta ba nse koni pe koni jina mo ta o fi goke ayo na

Ha! Akoko to eja lo gbo sele gbanko gbe tene eyi te fe gbo yi ni mo pe ni Yetunde se nile ile tin gbo mi ni abi loke okun gbogbo bi kibi ti ategun eto iba fe de mo ti kiyin o eja jo keko ni gbogbo bi kibi te ba wa te ba tin gbo Yetunde ogbon ati eko nbe nbe pupo

Yetunde omo odun metadilogbon ni. Awon meta ni ya ati baba awon bi olowo ni baba Yetunde onile ise meji. Yetunde la ko bi won opolopo eyan lo nsese nile ise baba Yetunde to gba won sise.

yetun den sunkun legbe titi on da won moto to n koja lo du sugbon ko seni kankan to du fun ebi awon ti o de du o ko won o mo boya on de ban ni gbogbo wa na la mo wipe aye ti le sugbon nigba to ya alaanu kan du fun iyen ni kilode yetun de son to sele fun niyan ba ni ko wole sinu moto o gbe yetun de lo sibi to n lo nile

ontone pon pupo pupo ni oluwa lo ma nfe fe eyan si eyan lokan elomi si nigbagbo wi pe owo kon ni fe lati gba ti segun ti dodo awon yetunde ni okan segun ti nfa si yetunde o nigba to ya yetunde je ki segun o mo wi pe o nti ne fe atagun ife ti fe si Oya Segun lenu oni ha emi se yin se mo safe bayi idi ni wipe Segun me ni ti Yetunde nfe o si mo wipe o nje na se popo popo Yetunde fe Segun lokan bale wipe ko se wu eni kan be ti Yetunde nfe tele to ba lo nje oga ni nile ifowopamọ bank to ba yi gan na omo olowo ni gbogbo eyan lo si ti ma ohun ati Yetunde po gege bi tokotiyawo

kwen kole kan se badan la dugbo bi bayi bayi wepe. Wan ti kan le yen, iya wo long woman wepe wan ni le kan kan se badan, lo badu pe lo wo wan. Bi wan ti son ti wan sotan, bank manager nan ni, well, madam epele, o sofun ya wo daudu wepe. Ni banki bayi ni badan. Oko yin lowo lodo wa o owo na de po die eyin ni won fi se next of kin eni to sumo won julo gbogbo on lo je ka pe number yin ninu iwe document toko yin fi sile lodo wa ti won sign se bo se di pe gbogbo won gba badan wa ni yi o ti won de file Mr. Daudu han yawo e owo to wa ni bank na won se to gbogbo e le lowo ko to di pe won ku o leko ni manager ti awon nkan kan wo won pe nkan kan ni death certificate yi to fi die mule wipe ogbeni Daudu ti ku ati awon owe mi to se pataki to se koko manager ye gbogbo ewu fini fini nile Mr. Daudu leko photo gbe yawo Daudu ati yawo e won ba ninu ile e ti won gbe ko igana ile leyi to fi die mule wipe iyawo Daudu leni ti won se gbogbo eto yi fun

Iyawo Daudu ile ti oko e nko lo ni Ibadan o ko tan bo ti ko le yen tan o ni ki won o ta won se ta le na lo to o ni Eko la won gbe awon me mete ta to bi fun ologbe university ni won wa o ntoju awon me lo ta won mo ife jade ti won se yan ti won yanju iwo na fe ye kogbon bi o ti ngbo mi opolopo na lo wa be ti won se nkan pa mo ti yawo won o mo se aimoye lemi ladugo to ja pe eni to nile on ti leku ti o de si mo lebi e kankan to mo wi pe onile sibe kan nigba ti o we fun won ada ada ni nkan to ni kaluku wa nle a ki wo da keje wi pe ti nkan kan ba dede sele lojeje nkan nkan ti mo dawo le yi nja mo le se yanju ti ku ba dede ti e de lojeje nkan fun mi ni wakati kan ki n fi tete pale mo ko si nbe fun iku o to ba ti ya o ti ya ni ede ni yi to fi je pe ninu gbogbo nta ba nse ka ni pale mo fun iku pe igba ki gba lo le de

fun die yi ani lati seto sile di ojo ikeyin ba tin leto fun gbogbo n ta ba fe se na la gbodo ni eto fun ojo iku o ka sun ka jisaye owo olorun oba ni eyan le sun ti o de ni jemo awon to kan lo mo eyan le jade ni le to je pe oku eni won o gbe pada wole ibi o ni je ti wa sugbon awon to kan lo mo eni te ejo nje te ejo mu te ejo se pade leni o le di lola ki won so wi pe ko si laye mo pe o ti ku igba ki gba lolojo le de igba ki gba lelemi le gba mo gbagbe ni enikan to se finu tan ti o mo gbogbo n to nipa mo o eni na gbodo je bi iyawo eni tabi omo ta ba bi sugbon to ba nfi gbogbo nkan pa mo ju o lewu die lapa kan owo to ko pa mo ni banki tenikan ko mo ti ku ba de nko sowo yen oni di teni eleni ni ile to ko pa mo tenikan kan o mo ile to oni tenikan kan o mo gbogbo dukia to oni tenikan kan o mo se ti ku ba de awon nkan won yi se ko le di teni eleni ni o

elomi ibimo sita ti yawo nu ile e ko mo nkan kan nigbagbo wipe ohun je ko mo ta koko ba ti to lai mo wipe iku oni fun laye lati di igba na bo se ku tan ni won gbo pe oni yawo sita ubimo sita wo a ki fi gba le ni dola ni eto sile ma fi fale ma dajo si ni eto sile di ojo ikeyin leyin ti mo ba lo nkan bayi ni ke se ma duro de pe nigba ti mo ba dagba ni won to se igba ki gba leyan le se wile eyan sile bi ku se npa agbalagba ni ku npa omode eyin ti mo wi to eje nsimi enu nbe bo ni se ndun yi ola gbogbo wa yo dajo be lo o kikan ati didun ni ile aye lojo kojo ni bi kibi nigba kigba onkon lo le sele seni keni ibi o ni sele semi ati yin ama ka ma gbagbe wi pe awon to kan lomo mo gbagbe ikilo mi gbogbo ejinle siti ni

Ekasan, ini akojopo orin agbaye lede Yoruba nikani 32 FM 94.9. Takale si Laughter House ori oke tente Premier Mokola Ibadan Peter Olasupo lo niroyin. Saju egbe awon koko to wa ninu royin toni ile ise asobode orilede wa Nigeria lowo won ti ti awon banikeru wole kan latari kiko awon ibon toto mokan dini irinwo wole yi requesto agba yoyan fule ise olopa ona ni o ti se kilo tako bi awon eyan se mo dawojo lati lu awon eyan se idajo lowo ara won labala royin le okere orilede Russia ti fi kilo ranse si le ti United Kingdom wipe won ti ra bayi won si san latari fifi ero drone sowo si le Ukraine lagbo royin ere idaraya awon agbabolu eleyin ona ni won ti bere si ni se iwode ti di enu iloro papa sire ti National Stadium to wa ni ilu Eko latari esun wipe won ko fun awon lanfani lati wole lagbo amuludun awon omobirin osere kunrin ogogo ni ati ke gbajare sita latari arun jejere tin ba baba won fira iroyan re lekun rere ile ise asobode orilede wa Nigeria lowo won tite awon abani keru wole tunti arabire kan latari esun kiko awon ibon nla toto bi mokan dini irinwo wole lati ebute titinkan to wa nilu Eko oga agba yanyan pile ise asobode nile yi Bashir Adewale Adeniyi lo je ko di mimo lasiko to nko awon ibon na fun awon ajo ile itorise didena awon ibon kekeke ati awon ibon alagbara yen National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons yen NCCSALW gege bi owo won ti se ba awon eyan na ati bi awon se sawari awon afurasi ohun towo te ne jodumo pe ko din ni awon afurasi mokan lati owo ti te bayi ati awon ibon eleyi ti awon ti gbese le ti awon ti ko awon ibon toto egberun mokan le ni ogun o le mokan din ni irinwo 21,399 fun ajo to n dena awon ibon yi gege bi o se wi lati owo inu Adeniyi ti se oga agba le se asobode nle yi o wa jo de mimo wipe ibon eleyi ti awon koko rigba iyen pump action ona lo je mokan din ni irinwo nigba ti awon ri awon ibon ipele miran to n lo bi marun din ni ojile leedegbeta ti awon si ti ko kale lasiko ti awon ka omo ibi ti o ti n to ibon naa ewe eni ti se requesto agba yanyan fun ise olopa today disu una lo ti fi ikilo alagbara sita fawon araalu lati yago fun mimo se idajo lowo ara eni tabi apejopo opo ero ele ti mo lu awon afurasi ni lukulu se ku pa won leyi te jodumo ipe enikeni eleyi to ba lo rolu afurasi ti won lu tabi ti won se ku pa afurasi nse ni yo foju kata ofin to ni se pelu esun iseku paniyan disu ti se oga agba yanyan fun ise olopa jo de mimo wipe igbese ohun ona lo podadan lasiko yi lojo ona ati dena awon esun iseku pani elesimire gbogbo tun waye jake jado orilede wa Nigeria ipeto agba yan le ise olopa eni to tun ran awon eyan leti wipe ni awon abala bikan nu wi opin orilede Nigeria o tun je ko de mimo wipe ni awon bikan awon fun kan to n jaran ilo ya ori aye lu jara nibi ti o ti fa to si pon dandan ki awon tete fi ase sita fun gbogbo awon ile ise olopa ti nbe jake jado Nigeria disu wa gba awon omo Nigeria lamoran latari gbogbo awon fonran ti awon ri lori ayelujara leyi ti won kolu awon afurasi jake jado orilede yi lai lo si ile ise olopa be ba gbagbe inu ru esun kan ile ti ni omo odun marun din ni ogbon to je akeko ni Fasiti ti Jos Ibrahim Mbaya ti gbogbo eyan mo si Ibe ona ni awon eyan rolu ti won kolu ni lu Jos ni ojo 24 osu keje leyi ti won fi esun wipe
o je ero ibara eni soro kan ti an si lu ni lukulu ijoba apapo orilede wa nigeria ti kede wipe awon omo nigeria miran ti an to meta leni egberin odo ni awon to ti gbianju ko wale pada lati ile south africa ile ise tori si oro le okere ngba ti an jabo ise iriju won ni ojo de mi won pe awon reti awon yohun to mo bale si papako oko ofurufu ti muritala muhammed to wa nilu eko iyen lola ojobo ojo kokandinlogun osu kejo odun ta wa ye awon omo nigeria ile ti an kobo nle lati ile south africa ohun ona ni ile ise tori si oro le okere jo de mi mo pe omo ko won wa lati ile south africa leyi ti won kuro ni johannesburg ni dede ago meta abo ni osan ola ti won si mode si ilu eko ni ojo yi kana ni dede ago mesan oku iseju medogun la sale ile ise tori soro le okere jo de mi mo pe owa awon omo nigeria tutun ti awon tun sese n kobo nle lati ile south africa na lo je wipe awon eleyin ju anu aladani una ni won fo so po mo joba se iranwo gbigba ticket oko ofurufu fun awon omo nigeria na lati le pada wale ti an si dupe ton ti awon atileyin ile ti awon eleyin ju anu ohun ti won se awon ajode mo wipe kiko awon omo nigeria wale lati ile south africa leyi ti ijoba apapo orilede nigeria je odi mo wipe awon to finu fido lati wale ona ni won ti to egberun kan abo odi mewo omo nigeria ti an ti pada sorilede yi lati le south africa

0: ayo nti o ma pa eleri e ni sunku
1: irawo kan yo omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afi gori oke o han ketekete ikani dati 2fm gbosu o letente oba laarin awon okanrin dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su paran kaye 94.

0: ta n rẹsẹ jabata o nilu dudun fitunu gbowi apodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mu dunu baraye.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: ori oke tete premier
2: Mokola Ibadan.
3: Show me your 32.
4: What's in this?
5: Let's share it. I'll share it with you. Eh, se penti ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogba ara se color
4: ara won sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda make up eleyi ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ri bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je po mo kete kete
4: o pari o e ba le yin ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin won bi akoku ewon
5: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
4: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
6: This skit was performed by Usain
7: 32 FM 94.9.

0: Africa lives on. Wọ́n ṣe ń gbọ́n oríbó ti ṣe. Ṣé kí ni ti bí tún ti bí? Tọ́ba Kọ́lá Ahmed lọ bá ń pe Ọlọ́run tọba Yusuf wa. Wa torí wo mo na ti wa rele omo yi ba n kire. O do apẹlẹ pẹlẹ o gbadun. Why o le bere mo wu ko gidi? Nko si oni abi wo te wa ni jakujaku. Nko na ti ro mi le ibai. Integrity se ri gbogbo se ri gender yin ba. Mikeni. Wa ko buruko da. Mo ti wa ko mo e Ali. Wa le se re ni to se roster to gbe mi ti Krista. Ewu e mo je nse pe o igba te Olorun mo fi ya je mi o kini gbogbo yan mo yin mo ile ibai nisin
1: eni to se roster to se kini
0: to gbe mi ti o
1: e pin wa ta ba ni lana
0: e kan pin wa abi
1: kan pin mi ati eya ta ba ni lana
0: wo integrity wo ti won tin pin ti e ko si nto mu
2: give me some water
0: agba ko mo de
1: kini se follow don dami
0: ko si nto se
1: kini se follow
0: to wani wani fun olomi ko si nkan to mu
1: kini se follow to dami
0: ha leda
1: so bo ke mo yin boy mo ko la gba koja
0: okay
1: la ile azim bo yara won kankan mo to so ko sinu mo dupe lowo olohun
0: la wa fa
1: en ti kalu ko je olohun ti fun wa our ability to make good use of it to become somebody in life ni ko lohun ran wa lowo lori e
0: amen
1: ko se da to lohun da ti o fun ni ti o fi jeyan o
0: ati sin ko ti sin to lodi ma re da ti o fun lagbara bo ti wu ko kere mo
1: yes try and detect yourself
0: gagan
1: emi ti mo soro ni mo ribo o but I just have that belief that nkan to lon fe kaluku wa o da o nbe ninu iseda wa please look into yourself wo area ti o ro po ti wulo wa ogbon to da si to fi jeyan ma so pe tori ke mo ki lati kekere o fe jale o le won o ki asin
0: asin
1: mo no ko tori ke mo ki
0: asin ewon ni
1: mo ba olorun bura
0: ewon ni mo ba olorun bura ewon ni eni to ba lo si je ku si o ewon ni
1: Wasiwa Indere.
0: Naam.
1: Lowo Tala
0: so. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Tala 84.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Lowo Wasiwa Indere. Wallahi mo fi wenu mi so orun bi anga ni.
0: Krista.
1: Won le bi Wasiu pe yo jeyan laye ko so pe ohun ni gbagbo.
0: Krista, awon na o gbagbo ngba na. Wo gbagbo yo kan le ti so wi pe asiko bayi igba bayi o na ni o ya ni. Amo so wa mo igbe ki se gbogbo en ti se wahala na ni jere wahala.
1: Olorun mo be o. Lola mi ni ne aye o. Edumare je lenu bi mbola ope ni o so pe won lenu ara re Edumare je lenu bi mbola
0: Olodumare o so pe bi mbola lohun fe ope lohun lohun wa en to Olodumare lohun fe ni kaliku na wo ni tara re ti fin so mo loko nbe mbo se re na elomi o sise ko ni je Olodumare wa nitori e mo je Olorun Olorun na to ni tan ba wa bi pe kilode ti se be yo ni mo ya sha olohun oba se yo wu tenikeni o si le bi le ri oro se o mo wi pe eni to Olodumare o yo nu damu wa la re ile re o ti isu bayi ile re o ti isu i ti di Olodumare o ni kaya to ba wa de tan ba ijaya ni pe ha baba se wa lo pe mi o
1: Krista
0: area
1: pe kemi ma bo Baba se wa lo pe mi o Mama jaye pa kadara mi da Ni mo la li ka ma le sale kali Wa mo shuru godu wa mo takaka si fi asun le Ibrahim ora Eh ma asun le Ina ma
0: wasun le osiwo ni senu aya na lo ti ri wasun le
1: robana kali
0: onise ku se oko e ti do ti ju
1: epe to sele ko lorun jo se o
0: egbe ni ese o epe ko le mi se adura le mi gba
1: wallahi ko ni wa olo wo la ni ya ba ju la la mi ni le aye o edubare
0: tele o
1: mo he bele kan
0: omo re
1: Mo ebe le bele kan. Enu baba Ola Lomi ati komo la fi Ola Iya. Ati mi ati eta license se juna.
0: Ah, ẹnu ọmọ gba mọ mi epa tọmọ
1: awọn
0: baba ni yen mi o lo be o
1: won sick abi
0: ah ah krista victor to ba ye gote mi ati
1: ina ola lo mi ati komo lafe ati bi ati ta license se
0: lara fi baba ah awọn baba wa nu
1: ah baba yin wo awọn te mi phone na
0: awa fa wa ni lori
1: eni lori la seke ah ma
0: iwa
1: omo ikilo koro re omo dudu omo pupa bi tire moto yi kilo koma ti man se south piece tele smart kid
0: ayo sumbo
1: yellow sisi o ti gbese kere lo ah mo be lu bandi ni ti won ko ni
0: to mo lo won lu bandi ti
1: ko si gbadi ko won la fe ri mi ti oni so po ga wa
0: eyin le ko won se
1: ga wa
0: eyin le ko
1: won leyin color ni kan na fi jumi lo
0: ah be ni kọna ọba wa lọra emi yin kemi yogun bi waya asaso
1: semi abi baba
0: eyin kan na ni eyin ni e ka wa kemi yogun bi waya asaso kọna yin lapa ko yin lesa
1: ni
0: kale bi bucket
1: that's just like a boss that's just like a boss bo la je pin ya bai ah sola eji na simi o ya so pe sumo mi ma sumo he o dabi oloyin momo oro ana ta jo so olofofo ti gbe lo oro ana ta jo so olofofo ti gbe lo baby sumo mi ma sumo he o dabi o hi
0: gangan chi ah momo ba table je e je ko wo ni
1: ko la bi oye
0: kola toji abioye won si jora account won nikan ni o
1: mara won tora won ebe kan lowo olohun ki olohun ya give about so fun pe look my friend you see hello ma je gbo hello hello oga oga look see my friend ara ya ti yi wonu
0: look see
1: look my friend oga oga oga see see o ti tanu
0: see see e ko mo ti repeat ara mi ju pele ba lo ti to ti to ti
1: e se my dear god bless you
0: and olohun yo
1: yeah why are we here today if we may ask
0: evangelism ni ati pe wa se campaign bu osun ta fe di laipe
1: ah ko gbo ro je be o Olo mo fi ma fi mi se lo mo de won mi se se lagba o roba na si to
0: ala gba igun gbe iwere do igun gbe osi
1: olorun lo mi ofa dashi aladu laye
0: ni iloku lo ni
1: okay
0: eyin dey duo pari ikeun kilo de kisa wori ati kilo de ta ba ni
1: gba o sa ku la ro di ni
0: I can't say you're only for one day.
1: Aki yo, eku jeme ta.
0: Ero yi toka ye fi no re.
1: What is speaking?
0: Eni go wa so po un kari bono la ta aro. O mo pe nu awon odun. Se e mo wi pe beyan o jeun. No, ko si ninu o le edun. Amo bo ti wa du be dura yinu, be dura yinu. Ibanu ti o wa nbe idunu nu o du nbe ni. Kaliku ni yo fa wo ara re yan to ba fe sugbon nkan ta wa n gbadura fun ni pe ibanu je kere o to bi kankan oni wole to
1: yi o da
0: se gbe kale eta lagbara lowo olohun omo te ran suku nkokuku ni ku e si jere won gbogbo ti n foju segbere omo lagbara lowo olodumare e mo su ayoka ba e ti e tun ma bo gan ni
1: amala fes
0: e ma tun wa gbo o baba aperire krista baba aperire ra ticket
1: wow
0: beni
1: holy of god
0: Benny, baba pe rire ra ticket
1: ipe yan ma dosa
0: ah me je story mo so
1: excuse me
0: e fara buruku ba
1: tori pe agbagbo ninu olorun to pe mi baba pe rire tori pe agbagbo ninu olorun to pe mi ipe yin ko di disappoint yin
0: ah me jesus
1: tori pe agbagbo ninu olorun mo se ori mo lade carry this penis in table suri baba pe rire anointing ko expand church yi kokojo oye yin orun gbo asetele
0: amen
1: gbo ara se orun
0: amen
1: yesu
0: se ri egbe gbogbo enu yin son tori pe olorun lo pe awon ki se ru titi yin tebi npa yi soye yin
1: ma jajaga
0: ma gbo igba ta n soro temi ati baba n soro aperire congress mo wa ni baba awon eyan n bo sugbon saaju ojo yi amala fe si nbe aja won yo je amala kan to ma bo ninu
1: agba pe mi
0: so mo wi pe park kan pa be ni park kan 50
1: ri apere era
0: be ni baba
1: la mo ti mo fi se ranse han
0: ha aye mi my life
1: tori po se yi apere ojo oni baje tori po ra ticket amala kan to sideline mi anointed ti a tale mi lori ko je ki ona ko ma gboro sin taya buturi aperire
0: pelu ori ofi olo
1: rimi leyin sin
0: awon eyan gba amala ticket aperire losan yi lori royin kaye fi ka to dide
1: je ki aperire rimi leyin sin
0: ah baba mo je ma ngbo ti je ma
1: ah hello
0: ti je ma ngbo
1: mo wa ni room garage and counseling ka aperire wa ri mi fun itosona
0: baba ma ni baba aperire
1: kile mi
0: baba aperire
1: what am I
0: baba reverend ni ko wa bo
1: what am I ha je ko ri mi ko to lole
0: all right
1: okay
0: e ka so le ka se e loruko lodimare loruko baba
1: aperire hello
0: oh se duro digba ti e
1: o wa di ba to ku ke to pe mi
0: ah rara oju aye eyin na ni
1: yes ta lo pe mi
0: baba pastor akirinde baba reverend e fokan bale e gba ticket amala
1: ko si wala
0: e gba bo loju opo aye lujara
1: ko si wala ko si wala
0: Fleet FM 949 feyin e mo ti so fun baba mu ni awon eyan nbo ni ipagan adura to je ti gbogbogbo fun ti aperire
1: sugbon won gbodo je amala hello ta lo nko mi yen ipe olorun niyan o
0: ah olorun ni number e lowo
1: ko ti gbodo pe mi e ma to lo ma pe ni sin fe pu ni emi e se tan olorun akori akoko
0: e fa kori le o
1: nja ni da ko wa ni
0: o n gbe osin
1: ta ja ni da ko wa ni
0: ali atu
1: awa ni won pe ni honorable eda abimbola lamid ero arike
0: eyin ele oro ori oje
1: oto ne aki mo pari ere e ma lu mi o
0: awon na
1: emi na bi mala la mi di o
0: oto le ero arike eyin epe arike nko so npe epe wa lo to ero na wa lo
1: e mo ra won kon ta mo
0: won
1: gbe speaker le moto kan mo
0: eyin won gbe speaker wa mo e wo lo wo mu nbe ero arike won mu ni abi pe arike
1: je mero
0: ero ni
1: ero lo pe mi
0: ebe arike iyan
1: na ba yin omo te leko ti aye oko yin e o be yin san e ti agbalagba e ti opo mi ni won
0: aki o fa lilu
1: lilu ko gbigba ni bi igba ti ma ngba bandiri ni
0: eh o ma le je
1: ai e be ru olohun
0: o ma le je
1: ai be olohun mama ni ba o
0: olubi
1: ati pe tesi mo ti ni o
0: ra ra won
1: ti lawon ji o ti mo mo fo tatata won ni nonsense ba o
0: mama lawon o ni bon won ti lawon o so be mo se npe olohun to so pe ka so pe ohun ibo ki se pe e fi bon pa won ibo ni ke fi pa won olorun gba ope wa
1: bi pe ka to loja ma so pe oro mi ko ni janira
0: oro mi ko ni janira
1: bi pe oro mi ko ni janira
0: mister
1: oko oju omi anabinu ogun le sebu

0: I'm going to go to the house.
1: It's my money, see. Only eating, judge.
0: This I said, you know, Bolalo, do yala muruki.
1: Ah, yala de olong.
0: Yala de bawini alo.
1: No retoshi for me la ye. Majakiti ya yo yo leo.
0: I'm your love.
1: Majati yo yo leo. Yo cook, pemima.
0: Oh, ya tabati. I saw you. Jama carry pelecabo.
1: Two. Ojisha olong, continue on poruko, a near friend. Nankuru. Peter, kundu. But like when you want to cook.
0: Yeah,
1: lori so pe won ni ejo lo san won ibi ta ti lo sise oluwa ni abule kan to pe ni botim ekun gamakai ni ijoba abile ti gusu ti nantang ni pele petu royin on re lekun rere reference kundu ti won je ojise olohun ninu ijo oluwa ti o pe ni Church of Christ in Nations COCIN ni won ni won pe lori iyajo ise iyajo mimo enikan to je olusu agutan bi ti won rin rin kia asaf asap ni
0: dudun pa
1: won ni anafi oro nlede loju opo aye lukara to si wa ba iroyin jade iyen ni ana wi pe awon lo sise oluwa ni akoko kan ko to di pe ologbe kundu to je pe awon ni won lewaju won won di eni ti ejo to ngbenu nle won leju o won ni awon ejo tin be lagbegbe ohun won ti pa awon eyan mi ni agbegbe na won je odi mo pe o je kan edun fun awon wi pe ori awon ojise olohun Nankur Peter Kundu ti le josin COCIN Botim Gamakai ni joba bile gusu Nantang pe oso emi enu sowo ejo nile iwosan kan to pe ni Sabongida won ni sisan tejo sowo yin logbe mi won won ni ke wa sa awon nikan won ni awon onigbagbo mi ti an lo bi meji niye laarin ose kan won ni eju o ti bu awon na san won ni gamaika je agbegbe kan nibi ti oro ogbin to ti je won logun ni gusu Nantang be na je odi mimo ni pe awon eyan ti an be lagbegbe ohun ise ogbin oko ona ni won se ati ipese ounje ni gamakai ta n soro nipa re opolopo awon ti an gbe ni gusu ti Nantang ni ipinle petu won ni agbe na mo won ni sugbon ibujade awon ejo oloro ni agbegbe ohun o ti wa di nkan kaya fun eka eto lera ni ipinle na tori won ni o seese ko je pe yo je ipinija fa awon agbe na ni lot sell ni lot sell won sa ni ejo n so won gidi nbe if we should bank on the anointing on me I as a person will say bi wo ba je omo olorun ma pase fun okuta na ko di akara tejo ba se no ba yara ya e o sinwin come back dan brother ya wa ko je cobra gan ko ma je cobra ko je fighton ah avali
0: avali
1: yes somebody
0: hello
1: na
0: hey avali wa izenire
1: mo mi pe mi
0: mo
1: you know I love you
0: I love you too
1: Oda, Karoyi, Ben, Son, at the waste time, no, no, we waste time, eh, Kini, ah, eh, I'm waiting, you're about to get your mama, Loruko, Reverend Samson, at Mama, Reverend Mrs. Juliana Akinride, Baba, Akinride, Akinride, Kimowawi, Akinride, eh, all son family, Kini.
0: Family ti pe e mo pon na webi
1: omo wa kan be nbi to ba sise ni some yard back
0: boda boda ni eh owa dada ile se olapa ni pile ondo won ni won ti
1: asikaye akinride yes
0: oran ti won gbede eh boda Samuel Akwade bi an ti pe won nu eh won ni won samomo won pa momo olu olu won ni won je olufu nke
1: mami be
0: won sa ya won pa iyun ni ore eh ni joba abile se odigbo abo
1: se meli si lo
0: oh ikini ni ko pe o le pe mouthpiece so na wa la round
1: iya lati se ko
0: iya lati se ekiti lohun ekiti lala ni this way to
1: ila ati lasakin yato ora ekiti ifa ke ekiti ipo ti ekiti o si ekiti adu ekiti
0: sani suru eh omo ya ti pa ya re bayi sugbon won ni ohun ti e ti pada sa lo eh Samueli won ni leyin ore yin owo pada te eh o si se wa ni akata ile ise olopa mo wa ni mo wa bi momo ti ku adagale
1: la mi nile aye o edumare je nlenu mo je se lasan olo omo ti mo fi agun mi bo mo yo tun yo ku mo si mi
0: omo lokun omo ni ndi omo ni sinsin kunu sin o
1: omo lokun omo ni
0: baba n toro omo lawo lohun oba
1: ni pe ko ta mi ko ro mi koro ko ti koko konta mi ko ro mi
0: ko ni don go bere wa mo gidi o
1: jigbini ji
0: eh ba n pe ali atu ko wa ba n wa won to ba share eto idaada ju
1: won ko se so share
0: loju opo jawo a sese bere ni faraburuku bale awon to ba share
1: wa ma ri signal say I say nobody share
0: won share awon to ba ti share daada bayi won gba ticket abala lo fe
1: lo platform mi lo medium mi je ka
0: please awon to ba kokko pe wole awon da pe won a mu won hello ah
1: je ko to ro
0: pon lo atu wa nbe o hello
1: idiot
0: Kusiwala. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ah, ye. Obo se na mi.
1: Hello.
0: Ah. Tell you can you sit on pe ke gba ticket
1: Hello.
0: Hello.
1: Excuse me, fine girl. Will
2: Hello.
1: You?
0: Hello. How are you?
1: Who were you to do? Hello.
0: Now.
2: Oko ti mi fe.
1: Awanu landlord ihona.
0: Loruko yin ati
1: ihona.
2: Ta je bi loruko so ni. Ati denu tayo lati ya po so.
1: Airport gangan si.
0: Kile po oruko yin?
1: Airport.
2: Ta je bi olutayo.
1: Fajo bi olutayo. Lati airport gangan si.
0: Fajo bi olutayo.
1: Airport.
0: Tori pe kokko pe ti baba si ni ka fa won yen. E se awon yen se are se o ri ni. Won ti se are. Loruko baba Reverend Reverend Samson at Reverend Mrs.
1: Hello, Jana. Hello, most of them.
0: Akirinde, eh, wani ke wagba ticket amala. Fajobi, Olutayo.
2: How about that again?
0: Olubi nkwe ni? We better do Olubi nkwe.
1: A second ago.
0: Olubi nkwe.
2: Oye ni.
0: Eshe on. Oda. Hello.
3: Hello, Ekaso.
0: Ekaso, ma.
3: Ele gbọdọ ma je un ko ma gba wa da yin ati babo
1: eti ele pe mi
0: ele nkan gboro ki yo si se
1: o ya ticket wo lo ipo
3: eh ni buro mi lala
0: eh ti e gbọdọ ronu e gbọdọ ronu
3: ah oda mo like mi mo like mi gan
0: nna
3: o le ka mi ya badan
0: iya badan
3: tapapete
1: iya badan se chemist ni yen
3: yo ka ni pe ko o
1: ah mo lale kan na me o
0: ah eje je si abẹ ni la le re
3: ara emi ko boya mo to wa legbe ni

0: 32 FM, 94.9.
1: Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ara ilé ẹ̀ tún kẹ́bọ̀ padà sí ìkànnì 32 FM 94.9 Premier Hill Lawa Mokola ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ wò mí, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí ná. Ní ọjọ́ Friday, mọ́mì mi kan wọ́n 75, mọ́mì mi Anna. Ṣé mi pé mo ní àwọn grandpa kan, mọ́mì kan àti dáàdì kan pé kán jọ ẹ tó ní bá lè bá mi ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà fún wọn. Mọ́mì mi ti bá mi rà fún tọkọ-tìyàwó yẹn o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi, dáàdì mi, mo mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Ẹ jọ àti rẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà fún yín. Mo kọ gift sílẹ̀ yìí, mo dẹ̀ kọ orúkọ yín. Prince kinní kan àwọ̀tán àbápẹtẹ, mo ṣàkọ́ sí àti ìyàwó àti ọkọ. Ṣùgbọ́n ìyẹn ara ilé kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ ètò gan lónìsànsàn. Mo fẹ́ fi phone number nìkan síta. Ẹ bá mi pé, ẹ bá mi kí ọmọ mi àtàtà ni. Ẹ dẹ̀ mọ́ pé mi ní parọ́ fún yín. Bó ṣe jọ́ ọmọ mi tó, ó stubborn làwọn àbúrò ẹ jọ. Very stubborn. Inú òun àti bí n pé ta mo ti ẹ̀ kọ́kọ́ bí kò ti ẹ̀ yé mi, ó ti dàrú mọ́ mi lójú. Mi mẹ́ tí mo kọ́kọ́ bí láàrin àwọn méjèèjì. Adùkẹ́ ni o, Adùkẹ́ kẹ́ńkẹ́lúkẹ́. Ọlásùnbọ̀ Yusuf, òun ló máa ń ṣe smart kills.
2: Àǹkọ́ àti Kọ́lá Win.
1: Èbódùn lẹ́nu ẹ̀ àti Kọ́lá Win. Mo kí ẹ okú oríire, èní gangan, òní gangan gangan, àárọ̀ èní, today na today, ó pé 40. Kí ni 40 ni Yorùbá?
2: Ẹ sanwó rẹ̀. O ti wọ́n.
1: Jésù. Ọlọ́run ló ní kọ́ mọ̀ ẹ má jẹ́ bèjì mọ́ mi lọ́wọ́.
2: Tí màá jẹ́ bèjì nǹkan mélòó wà ni?
1: Èní ló pé 40.
2: Ogójì ni mọ̀ mi kálẹ̀ bá mọ̀ wà lówó kan.
1: Mi mọ̀ 3 years. Èní gangan. Màá wá fi fóònù ọbẹ̀ síta. Ẹ bá mi pè kẹ́ ẹ bá mi kí.
2: Ẹ bá mi pè
1: é. Ṣé kí gbogbo ẹni tẹ máa ń pè mí tẹ máa ń kí mi yẹn? Mo fẹ́ kẹ́ bá mi pé Sunbo Yusuf. Mo ti sọ fún tán bá pé olè jáàmù tó fẹ́ fún ẹ ní nǹkan ni tó o bá ti gbé kò kàn mí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi fóònù ọbẹ̀ ẹ wá ẹ má tọrọ àmàlà tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ ẹ mẹ̀ pé Gẹ̀ẹ́sì eléèbó lòún ti. Ṣé
2: kò ṣe níta tíkẹ́ẹ̀tì.
1: Aláwọ̀ ọmọ kékèké tí àwọn yẹn àwọn smart kì ní kó ra tíkẹ́ẹ̀tì
2: lọ. Mú mi wọn kọ́ wọn nífẹ̀ẹ́ sùn bọ̀.
1: Màwọn màmá wọn.
2: Wọ́n nífẹ̀ẹ́ sùn bọ̀.
1: Ẹyin màmá tẹ́ ń gbọ́ smart kid, wọ́n lẹ nífẹ̀ẹ́ sùn
2: bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n nífẹ̀ẹ́ sùn bọ̀.
1: Mo fẹ́ kẹ́ bá mi pè sùn bọ̀, mo fẹ́ kẹ́ bá mi kí. Kẹ́ bá mi kí, kẹ́ bá general
2: manager àpapọ̀ wọ
1: ọmọ tó ṣẹlẹ̀.
2: Ó ti fòdìdé.
1: Ó ṣàkíyèsí pé manager wa yọ.
2: Ikun rẹ̀ yọ ní last 2 weeks. Ó ti so lórí ìkiri àmàlà kìtìkẹ́tì kì.
1: Ẹjọba mi fèsì ń bọ̀ kẹba mi kì torí ọmọ dáadáa ni. Ọmọ mi àtàtà ni. Bọ̀ǹgbà mi sùn bọ̀ tí n bá nà báyìí. Inú mọ́ mi máa ń lùgọ ní sí n bá ti nà. 0704017489 87.
2: Mọ̀ mi kí ó tẹ̀ rush.
1: 070. 40.
2: 40 ó dẹ̀ pé 40 náà o.
1: Bẹ́ẹ̀ni 17.
2: 17 yẹn ni pé máa ṣe 70.
1: 49.
2: A wá padà ṣe 94.
1: 87.
2: O yẹ tó pé mọ́ mi ṣe 87 lẹ́kọ̀ọ́.
1: 87 ni mi kọ. 87 ni mi kọ. 070. 40. 17. 49.
2: Yes.
1: 87.
2: Okay.
1: Nọ́mbà Sunbo Yusuf ni olúmọ ṣe kọ́ làwọn. Ẹ bá mi pè kẹ́ ẹ bá mi kí pé today na today. Ẹ bá mi gbàdúrà fún bá wàsá bá kéèyàn pé 40 years old. Mọ́mì ẹ kú oríire ni. Sunbo, I wish you many happy returns of the day on behalf of Killa ti ṣe Bo Homes and Abroad. Gbogbo wa afi ẹnu ṣọ̀kan ni happy birthday to you. Don't be
2: happy birthday to you.
1: To you.
2: We wish you.
1: Wish you.
2: Many happy returns.
1: Many happy returns.
2: Of your day.
1: Of your day.
2: All life. Omo Kemiti.
1: Omo Kemiti.
2: Nibibi. Opopo. Gently to me. Wish you a merry Christmas.
1: Omo da po mati. Ẹ jọ kí ló ṣẹlẹ̀ sí
2: mi. Sorry, ẹ ti ẹ sọ fún mi pa àlejò ni mi mo ti gbàgbé. Ẹ ká sọ ẹ̀yìn ara lé.
1: Ọdẹ.
2: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́.
1: O lè gba kọ́sítọ́mà mi. Wọ́n gba ayúwé ẹ̀yìn ara lé.
2: Ẹ kí lẹ̀ ń tà?
1: Amáre ẹran rẹ̀.
2: Àwa táwa ní ìgboro lélẹ̀ ìyá ẹ̀.
1: Like
2: ìyá ẹ̀. Màmí ẹ lọ jókòó.
1: Access wa ti lẹ̀.
2: Màmí ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀.
1: Ọni sẹ́ẹ̀ ti wá lẹ̀. Ẹgbọ́n ẹ̀yin alaye 70s.
2: Ó pọ̀ Sanjay.
1: Ṣé sẹ́ẹ̀ ti wá lẹ̀?
2: Ṣáànù ara ẹnu mi ò gbà. Ẹ fáàyàn ẹrẹ wa. Ẹ máa dán náà ní gbogbo ẹ̀yin òbí wa lágbára ọ̀nà. Ẹ ṣeun ìfẹ́ tẹ ní sí 32 FM 94.9. Ó ń tan lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ òun náà la ní ká wá bá yín lórí ètò ìka tó ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa pé ọjọ́ 29.
1: Next week Saturday.
2: Bẹ́ẹ̀ni Sátidé tó gbẹ̀yìn oṣù kẹjọ. Ẹni tó bá wá ní Sunday Thanksgiving ló wá ṣe o.
1: Bẹ́ẹ̀ni àfọ̀pẹ̀ fọlọ́run.
2: Bẹ́ẹ̀ni lọ́kàn àti lóhùn wa ká má gbàgbé tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà ṣe ń tà. Ó ti wá fẹ́ tán.
1: Ó ti fẹ́ tán.
2: o ti fe
1: ani aburo mi kan
2: yes ma
1: ko ki fe kin daru kan aburo mi atata ni lato dindi ilu nla o tun ra ticket merin fa awon eyan
2: wow eh
1: baba fe
2: wow sherry tori pe ni ogbonjo eja bere bayi on the 29 oni amala first elekeji ru e ni recreation club ni egbe sabon bi bayi
1: be won mo re recreation club to ori feed ton ti ma nse party ni recreation club
2: be ni ma
1: ibe ni
2: ibe ni
1: eh ibe no ti se oku grandma mi nje 2 years ago ko
2: idije wa ganu si awon to ba le gbe mi samala gbona si won je lai jo won lenu e to ba gbe oroke yo gba ebo to joju
1: okay
2: eh Mr. Smooth
1: okay
2: okunrin wo lo le ru amala ti o ma fe le daada
1: to
2: ma smooth daada opopopo daddy lo je pe kitchen sitting room ni won ma wa
1: won
2: ko gba amala wa ni eyin na to ba je pe yin ba dara yin loju te le ru amala daada e ma bo won wa gba form sugar fe ni form
1: ba wegele fun obirin
2: onje ni onje la ni ki won wa je sugar to ba de be orisirisi ere daraya
1: ona
2: opopopo wa ta jo lo lufe oba birin ori afefe o ka ti edupe lori opo aye lu jara ta tin rira wa bayi sugbe wa wo mama kila ti se gogo funra lara mama e foju ko mama be ni reverend mrs pastor mrs
1: pastor
2: mrs oluwa yemi si mommy anointing you ni gbe loruko jesus iye na lo fa o ti eda baun ipago baba aperire olorun aperire tori baba on the 30 ni titi won
1: okay
2: won so fun baba baba reverend samson ati reverend mrs mama juliana akrinde pe on the 30 le yin o se ipago aperire
1: beni
2: 29 la jamala e jawon eyan wa kokko je amala na ka le rinu gbadua ta ba ti jamala ton on the 29 ka kuku ma bo
1: straight down
2: ni pago aperire ni on the 30 baba bo lati se e jawon eyan je ori ofe ilara yin bi baba se ni pe ticket
1: okay o ticket meji to ni kin fi tore
2: be loruko baba nti e tun wa fun yin si
1: eni le gba
2: oni to la e je tun fun yin si
1: o di meta
2: e je tun fun yin si ati fun awon eyan lori kayefi losan yin be ni eyin le tun fun awon eyan be mi bo ba se dari
1: ebe eni na ma gba ko ni do
2: sugbon ogbon joni ojo kokodinlogbon ojo kokodinlogbon oni amala ticket
1: 2-3
2: amala ticket o si tun wa tabi eyin na ba fe je oloja tenta ti e fe wa yi lati darapo won e ma wa gbagbe oni ye awon eyan ta nreti ni bi ipago yi ni bi ayeye yi ti won ba ti pe ani le ta ticket fa
1: won ta ticket n be njo yen e baba se so fun eni kan ni e se je ka won ra be njo yen mu ni
2: o se wa ri o te ba ti nbo ijo yi oni ke mu dani ati igbadun ori
1: kan eyan kan ni o ko se pe ke ma bo ke ma modun me dogun wa oni wole a do da won security nta ta fi se tan
2: ehn omo owo
1: ikoko
2: a si le gbo omo owo
1: o dagba rire e boyo omo odun kan
2: be ba ti e gbo omo yiru ya ki la ti se yiru ko moju ko mo pon mo lo bi omo bi
1: do se mi
2: do ti di ati da si ala ehn lọwa ti e kan joko ni bi te ba wa servers lo ma gbo nje siwaju yin
1: beni
2: servers lo te ba dide e dide joni o
1: beni
2: e dide se faji e dide yan kiri
1: e to gbo nje ma
2: rara e ma joko
1: servers ma gbo nje wa na lawon na lawon ma nje servers ton wa ba wa
2: a de
1: sowo fun won
2: o ya
1: a de soye servers ta
2: pe
1: won le gbo won ni wo wa o se pe won ko servers o fe fun wa o
2: se wa ri ikoni 32 fm la pe fe yin e opolopo awon derin po sonu le ma ba pade e ma rerin
1: oh my god
2: e da so pe se ara mo lamboro ki apari e ri njo na ojo na ni nfun yin e ma mo lo e sabu e bo je ila 200 naira le ba ri bo e sa san pe mu nkankan dani fun mi
1: ki
2: to replace ti e pe ke yin omo mu lo paronto inta ni do na ni olohun so ko mi e ifa ti ta ni p2 gbogbo won o se si ni ta won
1: se gbo
2: amo 3000 ni ke fi wa gba ticket ti amala ofe ni form
1: eyin se de ti ra lo mi ti mo ti koruko seyin mo be yin pe ke wa gba e taku eni jo na le ma wa gba to e joko ti ma fi de ni
2: ayo na e ma cheri mama gan o le pe de lojo na tori pe olugbalejo agba
1: ni won ele mi le ago mejo
2: we dede ara ni ki won de eyin na le pe won awa la pe won kon ma bo gbogbo eyin te ni ticket lowo bi n pe fatoye gbogbo eyin te niket lowo bi npe fatoyin te ba ti de gbongan yen e tete ra won security gi se iruwo giri wa kan wole rara awon eso alabo ni won wa lenu loro e kan beri olubi npe fatoye n wa nbe pelu yin oruko yin e si gba ticket yin laye atara fi en ti wa lo
1: to koja eri pe enu ona bayi ni mo ra joko
2: enu ona yen na le ma ba wa o na ni a ni doku eyin na o ni doku e ja jo ko ra jo papo kinu wa do te ba fe ra ticket amala be fe se ni gbowo
3: ma fi number sile o
2: 0806 218
1: ticket mi to ye kera lo mi tera lowo bi npe te ba kimi mi ni da o tun ba gbe ticket le mẹrin le mi e fun mi omo isagbas eyin ara le e ma se binu si wa o ye ka polowo nkan tanta o ya ta lo wa nbe nti mo se to san nisin mo fe ke ba mi egbo oko mi oko arabirin fi ake kori o pe 1 naira ese ko gudo ra nkan fo mo yen egbo loju wo ye yin ki le ro bo sele ta lo kokko pe wole hello
4: hello je gba mi o
1: ki la bi ma
4: je gba
1: ni bo le n gbe
4: ko ta ti le luwe ale si loye
1: ki loruko yin hello ma oh je gba ki lo sele wa ba mi wo fun yi o ejo ma fi ipe re ipe ejo ntori olohun hello
5: hello ma e ku jo meta ma
1: ki loruko yin ma
5: e agana latawo ton ni o
1: ki loruko yin oruko yin gangan ni mo fe mo
5: jane obuse mrs jane obuse
1: jane abi
5: jane jean
1: lati awotan abi
5: ben
1: awotan je kin ko awotan e ti je ticket amala kan so e gba lowo mi ni joyen e ba mi da sin ti mo gbe sita ti mo kokko se ki le ro boje ti okunrin yen fi ni ki kobo mi ko ma ta mo ti omo ohun
5: e se ma kwe to ma se ri di awo obirin la ma ko si e
1: okay
5: idi ti ma ni se be pe ti owo ti e ba dodo omo eyen o ba dojo waju o le ma fi bu baba ye pe ah se bo na nawo fun mo nkan to fun ma ni mo nkan to se
1: okay
5: to be se dere to ye do ti ye mi bo
1: okay o le ma fi bu leyin ola
5: bo se ta pe to ba ra eyin meji ko ko sile to ba do won a fun lowo o ye ma ni nkan to sele nitori le dojo waju si ania e ba jo to ni e se da yo se o ma ma se regun nkan to fa ni e se gan ma o da
1: ba de le wa gba before that day emi o mind you but e tin je ticket kan e je tun gbe latapa be hello eja orebete 0705509499 mi fe ko je pe 090 nikan lo ma gba ticket me te ta lo lowo mi e ma gbagbe mu ni aburo mi kan na won tun ra ticket fe eyan merin mommy ti e se god bless you hello hello hello e ti wole o amarogo hello atodo yin ni o tori mo nse e lo nsin e da mi lohun mu ta lo tun fe ba wa da si leyin eyan meji nsin mo nlo si se eto teni ni o hello
6: ma
1: e kaasun
6: ma o
1: yes ma
6: itin jaye simi taiwo lati
1: oke ado jaye simi taiwo eje kin ko taiwo jaye simi o ye ba mi da si e na si gba ticket o tun ko eyo kan ta fe ti
6: tore
1: yes ma e ba mi da si
6: o
1: ami
6: seri okunrin yen because idi to fi so fun yawo eni wi pe tori ojo waju
1: e ma je ka o
6: de o lo n ba won o n ra gba fun o n ra nkan fun
1: nkan teni akoko so le yin na so sha ti je ticket e je kin fun eni kan iro o di gba tin ba se di eto en to ba tun ba mi da si e ti gba meji o keyo kan eyan ara le e je kin bere eto teni to ba nso wi pe shine your eyes abi lo opolo eyan o to be oju be lo se ni mo ti ma nso awon nkokon fun wa lori eto o dabi pe a lot of people a ki fe gbagbo e ri pe ngba ti mo bere oro mi mo ni ke je ka feran ara wa ka ni fe omo lakeji wa se ri ife to ba ti ni si omo lakeji e to ti wa fe di panpe ida panpe ese abi panpe esu e sit tight ke tu eroyin pa arabirin to fi oro lo mi won ni awon ko ni ka won so fun yin ni o obabirin awon ti make up mind awon nkan ta won fe se sugbon awon ni ka wara le ti e ba won fi oju woye wo se awon jebi abi igbese ta won fe gbe yi olorun le binu si awon won la won si mari o sugbon awon wa ni ore kan ore yen wa je ore okunrin te ma se pe miss my boyfriend ko mi pe ore ta jo ndese o awala content to be something else kuro classmates mi ta jo lo si school ti nkan kan pa wa po ti nkan kan de le pa wa po to ti lo to ti niyawo to ti bimo ti ba fe introduce e seyin te mo mi te mo ri miss my friend ni ma so my friend to de jo kunrin ti ma fe fi eyin bo pe e je ka gba pe o si kere ni age mo le se pe bawo re mi okunrin ajo lo school ni meet my boyfriend won ni ba won ateniyan se ji ore niyan won lo ma nki awon gan awon na de ma nki pe odo mom si awon la won wa but later olohun wa je ka won gba ile gba tin ta won wa to ti te won awon lowo en ti mo n sore to sore fun mi ko si nigeria o ngba tin ta won wa to ti te awon lowo awon wa dawa ni dawa atawon but awon believe ninu oko won la wa ki awon won ni kankan ta won notice la re ni wi pe ti okunrin ba ba won soro a fi jealous pe kilode o so mama bokunrin so nkan kun sa pa wa po you are just my friend o ngbele ti e emi na ngbele ti mi so mi gburo ba yan kankan soro mo ko possible now una want take note of everything to she won ni si an ba so fun pe enikan ma fe se birthday kent lo wa kent la won lo ni next week saturday won ninu ababi o se mama lo party o se mama lo party gbogbo wa kon ma no gbogbo e party lo ibo ni wa kon ma se ni ojo ori le lati won la wa pe oda bi pe eni yi ni stress ninu awon won ni ba won se n feel niyan o won lo wa di jokun awon jo wa n sere won lo wa ni o de jo ore mi boya to ba re ni to le ba mi se we mi o mind iye kiye to ba je ma sanwo fun awon pe iwe bawo ki la jo re fun emi si ni iwe iwo to jo re mi o ti ni iwe wo laburo tun wa lo ma bo e wa eyan to ma be sewe ti wa wa san aduro owo ton fe gba yin pe don't worry ma be se oni ibo ta won so fun pe awon ma ba se yen o wa da bi pe ore yen ti wa fe ma kuro ni just ore o ti fe ma di ore to je pe intimacy se samo se mo things like that pe ka won to seju ka won to laju esu ke ti wo rara ko ye yin o ti go out of ibi ta won fi si awon ti jo nse wole wode e mo ru nkan be yen ka won jade ka won ma bo boyo wa won wa ti ora won boyo nlo le to pade awon ore mi how are you o ti wa ku ordinary ore ta won jo njoko ta won jo nwura won bi figure 8 o ti wa di ore to ti le timo timo e je kin so kankan fun yen ara le seri iri ajo to ba ti mo ninu e wi pe iri ajo igbese ti mo fe gbe yi o le mu ese dani lojo waju mo fi christi be magbe to ba ni ore lokunrin ha ore mi de like me to ba fe lo kinile mu yan kan dani abi ko ma ti lo kinile rara esu ni arekereke ku de ni igbala esu ati esin to wa ti setan ko to come back to your senses pe kini mo dowo yi awon mejeji si wa wonu ara won arabirin wa decide pe ohun a ba sewe o wa ba sewe tan o ba sewe everything ti bossy nkan akoko arabirin ni nkan akoko ti o nkoko notice bo se gba iwe yen o keep distance bo se ma wa sile un lemo tori gbogbo gba ti we yen lo awon ba ni pe akuma afera wa un la kon smile koni soro tan ba ni pe ijo wedding wa lala lu un lo kon ma smile won ni koni soro won ni ko to di pe awon ba gba we yen awon se fun pe mo ku mo e pe o like mi o fe so ni o da to ba fe so je ke mi ase ma go out won ni o kon se mo ni is all right ko so ju yen lo won ni igba ti we wa bo si won ni nkan akoko to kokko se o kokko keep distance ta won ba pe to tele tele nigba ti awon ti iwe yin o ti se ta won se nso re ta won ba pe to ba ri miss call awon lekan a pe awon like le me 100 won lo wa di o wa bere si ni do ija won o wa di jo kan lawon pe pe kilo nsele awon ferry e won lo ba de kilo de it's been a while kilo de to wa mi wa mo kini mo se fun e igba kan ko ba wa se so won ni e ile to hun gbe rent ohun ti deal ko de sowo lowo ohun ohun wa lo run ohun lo manage lodo re won kilo wrong aku ti jo wa ti jo se wole wode gbogbo dede na ti o si dede na laarin awon mejeji kilo de to so fo ohun ko kuku ko wa bi ohun ko si be se we then ore e to hun gbe lodo e ko ah ore mi yen ko like ma le jo wa ko se eyin ara ile ase ro lo pa farabirin ase o ni erin to fe fe emi o mo boye gbon to ma ndanlu eyin bo ni e o se me pe mi ti lo ri eyin dede se pe to ba di next year ele ayeyin kan e promise mi ni UK te ba ti invite mi ma daruko yin lori afefe pe eyin le ni e ba invite mi e invite mi eren e je ki gbe yen si ko ye yin won ni bo se ma nsere boya toko ti yawo abi yawo aba yawo atoko ton ti fe ra won aba won ton fe fe ra won oko iyen lo si left e je ki mi lo si right e je ka wa we lo e to ba kokko bo si a wa pada wa won ni ase okunrin yen ni iyawo nle boya girlfriend ni o sa lo birin kan nle o kon lo style lati ba eleyi ki yen ba se iwe fun an se ni pe gba ta won wa fe se iwe yen fun wa so pe elo lo fe gba won la gbowo bawo n se ma gbowo lowo e se ba won fe fe ra won se mi future husband mi ni e mo fe se iwe fun e ma wa gbowo won lo kon smile won ta won ba tin soro pe a fe ra wa future husband won lo kon ma smile ni won ni ko so nkankan ko so anything ni lori pe a ma fe ra wa aba ni fe ra wa won la won ba trace e a se looto ati lododo o ti ko lo ba iyawo e to n fe abi iyawo e to njo n fe ra won me wa gbogbo gba to ma n wa sodo awon yen ase ni ile yen lo si n kuro se mo ko se n to mo nkan to n so fun lady yen o ngba ti lady yen na mo pe o wa we lo ni n ti o so nu tan wa ka o na de n wa we en to ba kokko ri ni lost and find careless owner en to ba kokko ri ninu won ni ah won la won so fun 3 days won lo mi bo loju awon won la wa se pe is all right o ro bo gbon loju are ma make sure wi pe mo ba iwe to wa lowo e je won lo wa da won lo yin pe emi ro bi we so ba mi gba mo ro bo kan she out of humanity you know won la won ni gbogbo gba ta won jo nse wole wode ah won lo kun wa da npe emi kan fi pe boya ohun kan fi mi kan fi mi pa otusu re pe boya gbogbo gba yen you want something like that then na de ko ye yin sha won la won se pe ah won ni boss won ni ma yin wa so fa pe but mo bere lowo e pe lo lo fe gba igba to de se pe o gbowo awon lady yi ma nice so nkan kan pe ah awon sorry o awon kuku promise e iko awon fe aba won denu ko e tele se bi won na lo denu ka won awon de wo pe we mi ni mo mi fe ko feel bad igba to de no si mi emi na de han kankan I mean sesati yin won la won so fun gbo mi dada sori iwe owo eyen ma make sure pe mo baje won lo wa ni to ba de baje olorun a de lebi won ni gbato wa olorun a da won lebi yen won ni ori awon kan wa le ni pe ah se olorun le binu siru nkan be yen leyin gba to yan mi je bo lati gba to ti so eyin ara le anti lawon o le sun awon o le wo oke bayi ni aya awon wa egbo se tin ba ba we yen je mo lowo se olorun le da mi lebi abi ki nku ma wo ran abi ki nku gba owo ti mo ba fi se mo fe ke gba mi niyanju tori ah ton ba se pe yan slap eyan o slap mi tinu mi si dun tayo mi ti kun pe ah victory at last mo ti roko ti mo fe fe emi ti se oju opo sile o 09062009499 tabi 07055009 sanoa loju de lohun pelu mi hello
3: hello.
1: Ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ káàsán. Ẹ
3: káàsán máa, ẹ káàsán máa.
1: Orúkọ yín máa.
3: Orúkọ mi ni Ali Madam.
1: Ẹ bá mi ok, ẹ bá mi mi lè fẹ́yìn ara apẹtẹ ní tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ bá mi lè fún yín máa.
3: Ẹni kan ti gbà.
1: Ẹ bá mi dá
3: sí. Ẹni kan ti kọ́fẹ̀ kan gbowó.
1: Ok.
3: Kan gbowó lọ́wọ́ ènìyàn.
1: Ok. Kó kúkú gba owó kó má bàwé yẹn jẹ́.
3: Bẹ́ẹ̀ni kan gbowó lọ́wọ́.
1: Ẹ ṣe. Wọ́n ní obo ló bá dé. But and see bo se n ba mi soro o dabi pe wo o ba o fe make sure wi pe
7: o n ba iwe yen je ni ejo eyin ke lomi ba mi da si lapa bi hello
8: hello
7: mo wa pelu yin ki loruko yin
8: e kasan
7: tunde
8: lati ifon
7: lati ifon
8: fango
7: okay e ba mi da seto
8: e ko te ni di ko fandolon ko fandolon lowo
7: ko fandolon lowo ko lo n dajo
8: be ni ma
7: e se ko ko duro de idajo olohun idajo olohun de ma n da ngba mi o e olohun je kan ti ko le duro de idajo olohun ta lo wa loduji olohun hello eya ore bete
9: hello
7: e ka san o
9: e ka san
7: yes ma'am
9: hello
7: mo n gbo yin ma
9: ewo e je ko fa olohun lowo Olorun ti mo nkan to fe se laarin yen ko wo ti sile
7: okay
9: eh ko fi sile tori nkan Olorun ma se fun
7: okay eh bo gbogbo wole wode Olorun ma je ki si wa gbe ko ma ki si wa ma ja sasan gbogbo papapa wole wode emi oju ewo oju gbogbo awon isi ese to ti jo pa won po yen na nko isi ese yen bo ni ko ko si ko tun fa ese yen na le Olorun lowo Olorun isa isa ko abinu loke hello
10: ma
7: oruko yin ati te tin ba mi soro
10: oruko mi ni Mrs. Alebi Osuoluṣọlá lati orita
7: abo
10: orita challenge
7: Alebi Osuoluṣọlá orita challenge
10: yes
7: tori pe ijo adugbo mi niyan orita
10: era ma orita challenge e ma mo mi dada
7: e wa farabalẹ gbogbo ticket meta ton fun mi leni te ba duro ni duro pe ma mu pade yin be njo yen ma kan so ruko yin ti ma fi tore ni o
10: before next week
7: e gbudo wa gba o
10: ni next week ojo wo ni kin wa
7: ijo to ba wu yin lato la lo e wa gba lo mi meteta ton fun mi leni o emi o ni ko wa sibe yen fun yin o e wa gba mokola la wa legbe premier hotel
10: mo ma be ma seri ko ti mo fe so ni pe woman yen ko fo ti se ko file Olorun gangan ni ko se idajo laarin ohun ati ma yen ko ma ba iwe yen je ko ma ba je Olorun ti so pe bo se ma ri niyan Olorun a wa yan fun woman yen gangan
7: amen
10: bo se wa oko
7: amen
10: Olorun ti ri inu e so ko ma ba je Olorun lo ba to le dajo fun yan o Olorun bo lo ba da ke dajo ko ma ba je o ti
7: ejo ma se yin ti ri iru experience yen ri ni
10: ah eyi ti ri iru experience yen ri o
7: seyin gangan lo sele si abi elomi
10: emi ko lo sele si elomi to sunmo mi lo sele si
7: iya
10: eniyan o lo ma fe ni
7: okay
10: ase o ti obirin eniyan o ase o ti len to fe tele
7: oh
10: o de ri pe ohun gba gbogbo nkan eniyan the last o ye se wa nko yi pe olohun e wa compatible
7: leyin gba to si gba gbogbo nkan to fe gba
10: beni ma
7: o ma se o
10: ti o de ye ko ri be
7: o ma se
10: eni yen ready gan so yi pe o fe lo le babalawo lati ba ti eje mo lati ma so fun eni yen pe ko fi sile ko ma wo idajo olorun ko ma wo idajo olorun mo de ba eni yen dupe leni mommy
7: hallelujah
10: ori anu lagba
7: hallelujah
10: se ba ri en to pada fe very pity tanten tanten eniyan
7: awanu ara lagba
10: yes mo wa so fun mo ni sori pe tori en to je en to ba ti wa ninu 50 toyan ba se nkan pe
7: be ni
10: ma so ko fe dajo je ko olorun se dajo yin je ki olorun se dajo yin
7: dajo fura ke yan fowo
10: lero yes
7: dajo na
10: ni because cherry program yiyi
7: beni ma
10: mo do se ki ma gbo mo polugo e bi eni polugo ogun ni ninu church ta ba se Sunday school bayi mama so gbogbo awon egbe birin ma e ma gbo obobirin abiri afefe
7: e se ma
10: gbogbo mama ko ma oni ma ni ya mu ba ironi tin
7: e se ma
10: 94.9
7: e se ma
10: e ma ko sile e ma gbo 230 to 330
7: e se ma
10: gbo mo ni e ma keko nbe eyin titi gbo e ma gbo e ma keko
7: nbe abaje te fi win ticket mo expect ni shake wa gba ticket yin e se ma God bless you ma eyin ara ile e wo ko ni dun popo kin lo bi oge sugbo ko to di pe mu lo ejo e ma gbagbe e ba mi ki Sunbo Yusuf on lo nse call and win aduke o lo dide ti mo joko e kan ba mi pe ke ba mi gbadura fun o pe 40 ogoji o ni araye o e ba mi yo gbogbo araye o e wa ba mi yo ogoji odun ti mo tin babo mo dupe o oluwa o ti o se mi elegbodo mo be dupe eh eje ka korin foluwa eledumare oba to dawa sile aye ah sumo si bi ko wa na mi lowo o de help sumo ko so wo lowo sile aye sile aye oba to dawa sile aye sumo ni eke osala eledumare eke osana o sumo isu eri lojo ibi e yeba oku aseye emi asopo e eri lojo ibi e oku aseye o sumo emi a tije lo wa ni ki ma so wi pe happy birthday sumo to you happy birthday to you ididididi gbaga e yara le e je kin fun enikan laye si ki wa ma ba temi lo o na mi lowo hello
11: hello my customer
7: e ka sun sister mi e ku join me sir.
11: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am. Mungbo yin ma.
11: Iyagbaje.
7: E se. Mungbo yin ba mi do se so.
11: Ma e so fan si e ko ni suru ku won. Ko ma se ko.
7: All right. Okay.
11: O fa Olorun lowo ni daju Olorun.
7: Oju ti eyan lo. Daju Olorun oju ti eyan lo. Oju ti eyan lo. Oya o 0704017 4987. 0704017 4987. Sumbo number sumbo Yusuf di e ba mi kike e ba mi peke e ba mi ki eyan ra le mo nse ri pada lo sile amala ticket bi pe ti wa gba customer mi leni koko si problem mo wo gbogbo yin ran e se rayin ti mo ti ko ruko te ti ra te ti sanwo e wa gba ticket yin oju le di ah me pe te yan ba nse na owo oju ma ndi oju le di njan yen o mo de trust yin mo me pe yin kan wa gba won kan te ti wa ngba ipade mi pelu ntun di ni ola ni ago meji abo si meta abo te ba ri ru eto bayi oro bayi te fe kin ba yin fi seto eyan sha send voice note si mi to ba wa je pe e fe kemi ati yin ka jo rira one on one ni to je pe o tun ma gbe mi rin ira won irin ajo kokan a je pe times and condition o wa lori yen 08166 756685 08166 75 6685 omo yin na ku ni ore yin ololufe yin oluwa to ye mi si oba obirin ori afefe e wo mi o daaro.

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32fm do supa ran kaye 94.9

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Show me your tattoo. Hey, yeah.
2: What's in this?
3: Like Sherimbo. Eu be Sheri bi assignment in fine art. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te fi gbogbo ara se color olorun sanu yin ko ma sasaku sa be kini ta se ti oda makeup wele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori o bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pon mo kete kete
2: o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
3: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
2: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This piece was performed by Hussein.
5: 32 FM 94.9.
6: El Zeba, grande círculo, cabeça, Nani, Moutinho, Ronaldo isolado. Vamos ver, leva para o Brasil, Ronaldo. Leva para o Brasil, Ronaldo. Bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.
9: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.
10: Sporting Cristal.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ekaabo pada latoju oja ege na le ngbon lowo ni ikoni aderin iposonu 32 FM 94.9 Laughter House lori oke tente premier ni Mokola Nibado nibe na ni ikoni aderin iposonu 32 FM 94.9 nibe lawa Sporting Crystal
2: atokun
1: se si mun te mu tan bi ka sun
2: ka ko le kan arayoku na ori oro awon ton joko be ni e ti se amodun e ti se mi e ti se past e fe se future emi o mo boya civil service o kan nff ni tori mo ti bere question yen on several occasions pe kini purpose alaji sanusi ni nff won ku mo mi ri mi mo won ri sugbe mi ri pe ori ta ko jopo nbe yo wulo fun nigeria adawon expert boja ki alaji sanusi lo moju to n to ba ni se pelu esin kan fi be yen le ki gusa o kan lo moju rice aboko mi tan ba da kan fun awon to ni mo dada ni passport laye lati to nigeria so ejo sa edekun ta ba so pe eleyi ori ba kan sa ati wo league nigeria ni inu awa ta lo si wafcon nigeria ni kan lo ko foreign product wa o tun mo si pe league ti won joba le lori o producing nkan gidi mo ki wa ni osun ku si fifa fun sa won bibi o mo ten se ni ki la n pe fifa fun eh la se yori e tun bebe ati stay for that is a shame again dake
1: sporting clever
3: atogun
1: e ma ije ati lo si oke okun lorilede nigeria pelu bo se je pe league orilede nigeria ku ojo mewa pere ti o bere abi sojo to pojo mewa bi ojo mewa na loku ti league orilede wa nigeria ma bere ajo npfl won gbe idije kan kale ti won pe ni npfl super 6 to ma waye ni jos won ko awon iko mefa kan awon iko mefa to se dada ninu league orilede nigeria ni sa to koja won ko awon mefa pe ki gbogbo won pade ni jos kan gba super 6 a ri tan se ru e na ni le gesi ri ti ko Chelsea lo gba lodun meta seyin ta pada fi Paris ipo elekewa ni gbeyin gbeyin iko ajo NPFL o se
2: gbogbo Chelsea NPFL
1: no won se ni Premier League ri summer series o ko awon team mefa Chelsea lo gba lodun yen at the end of the year Paris number 10 ti mo pa run
4: ti mo na gba na 16 lo Paris
1: okay so to e ti ki bayin so NPFL na gbe gugbe seyin opo yen re wo ni wo bi wi pe igbese to da o ni ajo NPFL gbe iko shooting stars wa lara awon iko ile tan ko lati je pe kan wa kopa ninu DJ sugbon nigbati iko shooting o debe lati lo gba ifese won se shooting register oruko awon player awon to je first team player won tu wa register oruko awon academy players won mo ma won player ti won kojo ajo NPFL gbe igbese alagbara kan won ni pe awon yo owo iko shooting stars danu kuro ninu DJ yen tori won register academy players ball oye mi dada sugbon mo nigbagbo pe ball orilede Nigeria o yi eyin dada ki lo fa ta fi yo won sa
5: ohun ti mo kokon roye nbe ni wi pe nje ilana nbe ti ajo to ri si league orile igbe kale pe to ba fe ko omo wa bi bayi o ko podo je pe boya omo to n gba ball ni league ele boya omo academy le gbodo ko wa o tabe gbodo ko gbogbo nkan to nje omo ye ri pe ta ba wo boya bi fa bi kalin amọ riru oye bayi na nbe ti wa mu awon omo to je gbo boya bi order 21 tabi kan won mu won wa so lati le dara ko ma o yoku tori pe ko siwaju ko to season yo le bere tori elomi wa de bo to ba ni varapa osu kan osu meji o le ma tete lo idi gangan ni yen ta fi mo fi ru awon omo yen ta fi mo fi won si ibi kan boda o ejajo segini ka jo se papo sugbon o je nkan to ya mi lenu nigba ti amọ to ri si league ti wi pe en to sele ni wi pe ki won sa kuro nbe pe wo pe ru fe ru kan bayi ko da to sugbon o nbe lowo baba elegbeleye lati le so fun wa gan ni pato latara bo se pe awon ni je pe won ri league ti opolopo eyan de mo ngbo oro lenu won igbe boya nkan to sele le ta bi lo re ko awon ma academy player wa lati ran won lowo anti je pe ah bayi mo lojo to ba yiwo tan won le mo gbe awon mo yi si boya awon mo tan wa ko sibe boya awon mo yen je bi 14 years bi 12 years
1: awon under 21 ni o
5: iro amo boya 12 years ni won kan wo pe boya nitori pe won ti mature lo je ki won le gbe won sibe irufe iru igbese bayi o fe je pe o fe sowo kan jamo aya fi to ba je pe oro ti n bele tele ta so fa won ta fe ko wa pe n to sele ni pe the day first team yin nikan awon mo te je ra tabi awon mo mi to ti wa nbe tele oni o ko se boya under boya bi awon da kan oni ge ko wa o ku die ka to ande lori oro ti christian so e je ki so awon ga ti mo mo nipa re ni pe o da bi baba ibrahim gusa o ba se ki pe ki va wa gba mo e mo ki bi te ba ti njeun baba be di eyan ta ku be ni e ro ni gbo eyo ni gbo
1: wa ri se
5: sugbo je nkan to dabi agbo du mi die pe ibo ti won ese bo ni rice ta ke bo da mo rice ta mo fi pe die ti ni o te se to gbe won ko ma le to ba yi pe
2: o gboro je be o
5: sugbo iru bo ile ba ni si ibo bi o ni 10,000 bi o ni 5,000 that ha wa ale pe do se do labo ati odo ayo odo wa le wa o ati clever odo wa le ati koko san ati san up front awa san balance mi abadi botan ta ma joku ta ma ku balabala loju mike so ye kan parigo to da be gbegbe si ti fe de niyan sugbon kan ti opolopo anu gba
2: come again
1: kilewi
2: be se ti fe de
1: be ti fe de
2: ati pe owo yan ready
1: adi tan ba adi fun
2: advance
1: ade aye so di market di botan in lo gba owo mi ba charges mo adi san wo tell ta mo yo de si
2: agba ko we de
1: agba be ki mo ma dibo mo ko le work I oro kan ti nkan ri to wa nbe ni pe eko o nse nkan to du me mi bawo yen ti no pe ka kan gbogbo won kan resign gbogbo awon nf kan resign to eyin ti reni kankan ri to wa nu system yen ti o ti si mede re ti pe ti pe ara won na ni o wa nbe mo wa ni wa ni ifu wa be legbele yen ta so mon si dada nisi won ti wa ni light tele tele e le ri ipo kankan ni lui te lo meni kan wa loko bi kan te ni ko ma bo
3: o so won le wa mu christa bayi
1: ebi to ya to ba mu christa christa o resign
3: Eh, mo ye jo to le dora ku ile lo so. Eh, mo ye jo to le dora. Eja suko. Eja pa mi ranu. Eja lojo oja ka de gba ta ba de pada lati ojo oja. Uli anavares, she of inu Atletico Madrid sile abi oni lomo. Olukoni simi oni so okan leni. Eja sumu jo oja ka de gba ta ba de ka ma tesi waju e ku kale.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ekaabo pada latoju oja ege na le ngbo lowo ni ikoni aderin iposonu 32 FM 94.9 ka fi ile ran awa manager leti awa coach aye awa ta mo bo se nbu awon mariska ta mo bo se nbu awon ateta awa senior coach ta man play FPL dada ta menu e lori FPL ta man fe ja si pe anise emi coach to daju te mo team yin to league ti ku ojo meta fa won to de nbere wi pe se 32 FM o se FPL lodun ni se ni se FPL ni ati gbo ipe yi FPL 32 FM e ti le darapo mo mini league wa bayi e lo sori FPL yin ke e wa 32 FM FPL Kings 32 FM FPL Kings tabi ke kan search fun code 39 FSQD 39 FSQD ke fi darapo mo league ti 32 FM lori FPL mama fun yin lo update awon to ba je pe won leke lowo ni gbogbo sa mo wa very sure pe ma wa top 3 lodun yi bawon pa pe ko si coach mi nu studio mi leyin coach odun ayo
2: bala
1: odun ayo
3: atokun
1: e ti ayo sori le de Spain nigbati DJ se yagbaye nlo lowo Julian Alvarez so won si awon so fun awon niroyin wi pe ohun ma kuro ninu ko Atletico Madrid ohun fe lo laarin time yen na ni ko Madrid ko owo to lo si bi 200 million abi 150 million ti Florentino Perez so meet fun ko Atletico Madrid pa won fe Julian Alvarez won lawon o fe pe 500 million ni now o lo ko ni e ninu ko gbe ball Atletico Madrid le ni Diego Simeone o ni awon o ni yonda gba ball yi fun iko kiko to ba se tan lati apa Perez ma duro ninu ko ni sa to nbo bawo le se fe toju agba ball tinu e odun to de ti so gbangba wi pe ohun fe lo
3: Sherry issue ma wa fun iko Atletico Madrid to lo koni fure ngbati agbabolo so ko won fe play fun yin mo o fe lo tele ko dale pe eta lakoko koni gbogbo to ba fe se gan koni fi 100% sile to ba lo ipapa kini ide o ma affect ko ba de pe o ma pada di January lawon ma so pe bi akon ma lo to won pe ko fe duro ki won je ko ma lo oko le so yi ko be awon veta fun iko Barcelona ehn won le fi yen si close ola wi pe contract po bi abi 2 years lo yi omo kunrin yi ni won se nse bayi to ba yi ko contract oju bi abi odun kan lo nse bayi won ti ma won ba se ma ta so emi yi pe kini yi ko ma wule force eni ti o ba to ba fe lo pe ko duro cause kini yi o ma pada affect iko ada affect ya team gan generally so emi ma yi pe ko file ko yan de ko ma lo but to ba won pe o fe ko lo bi awon fe ko lo si iko Barcelona ko so pe ko ma lo si ko mi sugbon to ba ma ni ko duro o ma affect iko yi
1: eje asunkun be ya gbogbo iko egbe agbabolu Tottenham Hotspur won tun ti pada lo ba iko Liverpool bayi lori owa agbabolu won lo waju mo bi orilede Holland yen mo so nipa Cody Gakpo iko Atletico ma iko Tottenham Hotspur won ti lo ba iko Liverpool lori owa agbabolu yo de njo bi eni wipe adeun tin wo laarin iko Liverpool ati iko Tottenham Hotspur abi laarin Cody Gakpo ati iko Tottenham lo ti jopon lati pe ko lo da bu mo iko Tottenham kin Liverpool fe se nsa ta nwo lo kan Luis Minos ni kan lagba ball lo waju tan ti ra sala ti lo won tun fe yonda ko diga ko se mo tan se bayi abi won meye bola ko ni ko ya wa
4: nti iko Liverpool se a fe le so lo ile ta wa sugbon iko temi kan ro pe bi won se n gba won agba ball pe se lo to iko to ti amos po de pe nkan ti won mura le di awon iko kan to iwo ta ba ma ni ka ma so pa awon iko to ready next season abawon iko ta ti mo pe yes at least to top 6 won wa nbe sugbon bra pe iko to ti amos po ti won se yi o fe ju emi loju pelu gbogbo awon players ti won gbe sugbon gba sa ba be le mi o ti e mo pa ti to ti am sugbon ti Liverpool yen leleyi gba ball awon gba ball de nku ni iko yin Ibrahim Konate o ti lo sinu
1: ko araujo
4: okay araujo awon e won be se to ma njo abewo da ba so para Ronaldo araujo amo pe injury prone la gba ball yi looto de wa lele se o ti gba ball ni lege si a le fo ile de spain le bi looto ara won gba ball mi ti won ti gbe lati lege si lati ile de spain wa si lege step won se daada sugba gba ball lowo eyin to je pe ifarapa to wa lara gba ball yi o le gba looto mo ball gba o sugbon ta ifarapa ba wole nko ti wa gba ball de poke boya eni kan ba ni ju ti e tun ni additional ipoke eja tun gbe le iwo pe lowo eyin bo se wa pe lowo e ti je ki mo Mohamed Salah lo ko di gapo o na fe lo boya subo slide oni won fe no no no boyo na fe o na fe feint le lori sugbon iko liverpool le e gbe oluko ni boyo oluko ni e de be boyo nkan to wa nle o ti te won lorun sugbon e wo emi se so fun yin e ja o chat fun iko eto ti amospo to wo gba agbabol do tin gbe loto ni ni agbabol eyan le so pe won loruko sugbon awon agbabol ti won gbe se loto la awon agbabol je pe won need ni sa ma so pe won need e ni won need awon agbabol yen to de pe nkan ton wa kuku boya won pada wa kuku won ni abi won ni kuku won ohun na lo ma wa di ni sa to nbo to pe ti awon agbabo awon ti awon iko te pe won ma gbe pupo agbabolu to pe sibe sibe na nko ibi ton pada pari si na ni won pari si sugbon to ti amospo pelu won fe gbe godi godi gapo ka awon iko kan watch out ni sa to nbo awon na so black won fe gbe savio awon fe gbe la won fe en to na ti gbe agbabolu ninu go etonali gbogbo awon agbabolu to to ye awon agbabolu won kokan mi na o de si wa nbe emi se pe iko liverpool awon ni won mo ti won se o e ro pe sa to lo ina lele olohun wa won se olodipende champions league ti e ba se be ni awon gan na ba dero europa ni afgan dero awon ara ile wa to pa isin ba 10 bo se je gangan ni lo ile ta wa
1: sporting crystal
2: atakun
1: ibere o da bi pe odun 2022 abodun 2021
2: na
1: ni awon aran alakoso ni le gesi ni won ni dandan dandan awon gba iko chelsea lowo roman abramovic ti won de ta fun Todd Boehly awon clearly katawon igawon tan ra iko chelsea
2: bluko
1: yes sugbon bayi o njo bi eni wipe Todd Boehly ti fe ta ipin doko wo ti e ninu ko chelsea
2: I saw this
1: fun
2: story
1: clearly sir
2: I saw this story
1: yes ki lo sele laarin odun meji leyin ti o ra gbogbo awon agbabolu to rajo o wa di isin yan lo n fe ta
2: en ti aye ri mo mi tan fi sanu mi olohun ko pin wa niya
1: ami
2: emi mo so kun se everybody
1: ami atemi na
2: lati gba ton ti te gba chelsea yen leyin pe mo je sports journalist okan o chelsea ti ko lo kan mi mo kan wo ball neutrally ni olomo jarogun set back set behind patapata ni gbogbo club ti won fe ta patapata to ba je fans won so pe ko lo mo je ko bo so wa america awon ile so pe liverpool nko o
1: FSG náà ti ta 40% nínú ìpín ìdókò wọn.
2: Wọ́n ti padà láì eventually.
1: Wọ́n ti ta 40%.
2: Tọ́lọ̀ bá ti fẹ́ jẹ́ pé o support ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù kan sọ pé ọlọ́mọ jẹ́ká America ó rà. Ìfẹ́ wo sí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ṣe business ni. Kò ń ṣe bíbọ̀. Kò kí ń ṣe American football. NFL wọ́n mọ ibi tán kó owó wọn sí. Football yẹn ká de nǹkan mọ́lẹ̀ pẹ̀lú owó ni. Okay sin, payé jókòó ìsìnká sọ pé àga ìkan lẹ́sẹ̀ sin. Àwa wo budget 32FM. A di pe ita pa salary ni a di gbọdọ san salary owo osise gbọdọ din a wa pe TJ pe baba I need owo aga o baba o fun wa o pe Bluko pe Chelsea ma short player kan e fe ra player so le fund yin lati ta Roman Abramovich o san lai maybe to awon owo ti Roman Abramovich san le lo yo Chelsea lenu sin
1: be ni
2: a san owo from his own pocket so ti Todd Boehly ba lo adura lo gba lodo temi o Olorun fa lomi Olorun fun nkan gidi ropo won ni koko lowo won ko bo sowo awon middle east e kisadi to lu emi wa die kan na fi quit America
1: iroyin ayo fun awon lolufe iko Barcelona ni gbeyin gbeyin iko Barca ti pede wipe awon ti gbe Rodri lati nuko Manchester City o ti di agbabolu inuko Barcelona lasiko ta wa Sporting clever
5: atokun
1: now nibi toro de duro bayi bi Todd Boehly ba ta iko Chelsea púpọ̀ nínú nǹkan tí ikọ̀ chelsea ṣe láàrin ọdún méjì àkọ́kọ́ tó fi jẹ́ ààrẹ àgbà nínú ikọ̀ chelsea òun ló wà nídìí púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù bíi Mikhailo Mudryk àwọn Romeo Lavia nkankan tí wọ́n lọ kójọ lórí wípé ikọ̀ chelsea fẹ́ ra ọjọ́ ọ̀túnla bí mo ṣe máa ń sọ now púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù yìí ṣì wà nínú ikọ̀ chelsea tí wọ́n ti lọ tí wọ́n dẹ̀ rí bí kankan tà wọ́n sí àwọn tó wulẹ̀ wà ní chal tó jọ ní chelsea currently náà fẹ́ wulẹ̀ rà tán mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣé direction chelsea máa change àbí same of the same náà ní fún ikọ̀ chelsea.
5: Ohun tó wà ń bẹ̀ ni wípé ẹ mọ̀ wípé bàbá Todd Boehly ó ń bẹ nínú àwọn tó ní ìpín ìdókòwò tó pọ̀ jùlọ so ìgbà tó dẹ̀ ti jẹ́ pé ó ní ìpín ìdókòwò tó pọ̀ jùlọ yẹn a jẹ́ pé decision bá tó bíi mẹ́ta ńlẹ̀ òun ni ò ní orí ọ̀fẹ́ láti lè mẹ́gbẹ̀ẹ́ bí méjì bẹ́ẹ̀ bó dá o kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nǹkan tí mo fọ ilé ẹ̀ tó bá nípìn ìdókòwò tó kékeré jù ko buru lo won ma se nti e so pelu nkan to de pelu iyen ti mo ri agbe bi 5 billion abi nkan lo nsoro nipa re pelu nkan to be jukale to ba to ba won yen ti o je ki wa la o le poju pupo nbe ni pe awon awon dawon na ti wa nu le ni te ko awon na ti understand the beginning se nlo sugbon iye jagura pun won bo tun window le re si o wa njo yo o mo ru fe ru re ibo n to se na ni o pada wa mo tu leyin tori pe awon ta wa nbe na ni sa mo ru iro kan ti won na to je ko awon jo nfo wo nku eja mo gba awon faju aye sugbon keke ti mo kan like chelsea ni pe bi won se rara kura to be na ni won ri client ti won ta fun o da bi pe o ni isowo kan bi won se ma nta oja won lapojuwe ni se wo ogoro agba bolu ti won ti ta iru awon ta iru awon madu eke bi mudiki se wa yen ta ba la won ta bo se wa yen won le mota ni yowo tan ra ni bo won o le short 20 million lori e ta ba du fe ta bo se o da bi won ni ogbon kan ti won bi nta agba bolu won yato si ti ogoro ti ogoro awon eyan ti won mo sugbon kan ti mo ko ni bi baba to boli to ba fi se le to ba lo ko si nkan buruku kan to le sele si Chelsea endo le sele si won to je nkan buruku ni kan lo allegation e to ti wa le o beru ati suwu mo ko si
1: Chelsea wa wa nle ni
5: ko ibo ni won lo bayi nto ko si kankan mo beru kankan mo gbogbo nkan to le ma so pe a ni lo Champions League a ni lo bi kan mo po lo bi kan so ki wa le won fe ma won fe ma pariwo si so mi o ro pe nkan kan nbe nbe ti baba to boli ba lo to kuru awon yen ngba ta ba wo igbese ta awon yen na nilo o na lati mo go da o da bi pa won le serious ju nkan ti ari lo lagoju iru awon mudiki ti won ra won gbe oloja ni eh won fi asuko kan ni gbe ko mo gba bodu mo won ti gba mo pada bo nje je mo gbogbo yi gbogbo awon gba bodu se wa won lo awon lo tabi eje ka ta awon eje ka ta won won da ko lafia je nso yi njo to ti wa Chelsea si Brazil lo ti gba 90 minutes ko gba 90 minutes ri bi odun bi meji bi odun kan to ti wa prison yi
1: injury ni
5: eh ina o ana ni o de daruko re pa won ta bayi o wa nu team yen so e bi o gbe wa la to ba so pa won ta nisin o gbe won to ri bi 40 won to ta
2: malu daruko san pe se yen malu
5: da eh so eyin e wo irufe iru nkan yen so ki menu ba iru ite ti e kede tan lori ti road ite so pe won ti gbe yi emi le so bayi pe ninu awon coach ti mo le so so le re Mareska Mbembe
1: a tu ligi le

0: atu ashe atupale league legacy dada awon oloko ni ti o lo atu atupale league legacy dada odun ayo
1: atokun
0: orilede senegal nigbeyin gbeyin le ni won ti kede oloko ni patrick fiera gege bi oloko ni won tuntun fun iko agboje orilede senegal igbese to da gba lele latodo orilede senegal lati lo gba oloko ni inu ko genua inu ko crystal palace ngba kan ri abibi wipe orilede senegal pada so weyin lati lo gba oloko ni ti osise national team kankan ri atoloko ni ti iwule se omo bibi o ti o gba ball fun national team orilede senegal debi pa ma so pe african football dada amo pe mo senegal ni but fans lo play fun won ju ajure yin ni abi igbese to da lele latodo orilede senegal
2: mi ma ri ge wipe ibi kan na ni eyan ti ma nbere looto mi le so pe boya aseyori bayi ni patrick vieira ati ni gba to ti bere ise oloko ni sugbon oloko ni ton le gba na ni mi ma ka patrick vieira si to le sumo nkan ti oloko ni won fun won ko ko ma ju lo to le sumo nkan to oloko ni won ma fun won so ka wo ko de ma wo ko en ko ma de ban o bi o ma je lowo bi won se nse fun oloko ni le to lo eleyi o ma buro yato so awon alakoso ni ko fun ni backing at support eleto ni kodet leyin lati le fi se aseyori fun won
0: dada

0: Hello, Eko. Hello. Hello, Eko.
1: Hello. Hello, Eko. Eko.
0: Yes, sir.
1: Jọmọni ti asuna sọrọ di kọnsa man.
0: Kọnsa as Jose ọkọ kankan lori kọnsa mo lẹnu jọ mẹta jare kọnsa ikọ Bayer Leverkusen na tun so ṣugbọn ko jọ bi pọn fẹ ra defender pẹlu bi nkan sise nlo leni. Yes sir. Sporting Crystal.
2: Yes sir.
0: Asoro Amalalanu.
2: Yes.
0: Melo ticket ku.
2: Awọn to nfẹ ti wa won tin yọju si wa. Awọn to de reach out na. Adupe lọwọ ṣugbọn ibi ta ba de yisi ke se high mo mo fe ra ticket ka send account number ke send o ka ba to ticket high fe pa mi high lasan. I just want to make inquiries. Awọn to fetiwa o ti e ni woman kan leni o ra ibi ta ni to fe wole ori.

0: Swala. You dare here, you dare here.
1: Yes! Swala. We don't be done with 200 because I don't be this. You get it, Waga Bangebe.
0: Don't worry, Baba. Show my way. Who go there for you? Don't go stress you.
1: Nezo!
0: Swala.
1: Amen!
0: Koto de pan baba wa ma de to bi fo won so fun mi pa won lo sibi kan so won ma pe de
2: won ti anti de o
0: ah
2: o ti de jare
0: e ri pe te wa le ju wole
2: on send owo ni
0: ah ah
2: alora yi ki ma ki je ti ma ka kiri won wa kan kan so ma fe pe e ba de ise oluwa ni ise oluwa e se ise oluwa ni sani wo ko sani wo moto se
0: ti e yi ba pe won se ki start won
2: o ya mi lenu
0: mo sa
3: e nu ise oluwa oluwa saga lo tun e ma ji lo si wa o
2: Oye mi ni se ni ko ma. O mi ba we imagine us wa ti le mi mo ni bi.
0: E so be se den sa mi ki ba se ki.
2: O gbo se so ni o ni imagine us wa se to ni le. E be mi mo ni bi je.
4: Se ba ni ko ku ni
5: ba se. Awon lo n bo, awon le ku ke wa wa ni pe ku li.
2: Ki lo de se o fi ayo dai popo lo ni abi ga o gbon ti mo so ni ki le le so oni mo ni eni wo e ka bo sa e ku so oluwa yes oluwa sa e ma jinus that's wrong e ko wa je pe that's what you say
0: okay e ki awon baba wa o
3: e ka bo sa
0: e ku so oluwa o ba sa ka lo e ko wa je pe
2: amen
0: Lorupo
2: Jesu ori ofe ati agbara lati ko yin jepe mo da
0: amen
2: mo da
0: amen
2: mo da lotun
0: amen
2: mo da losi

Ekuleo. Mo mo gbe ti gbon yin mu daadaa. We are ko tun ni looking tun ma pada sori yin mu na. Tori pe lati headquarter wa lohun. Eleyi ti awa ati awon akorin jo se. Won ti gbe jade. Aje ti joko. Mo mo pe gbadun yin mu yen lopo lopo. Abe gbadun e lapa be yen ni. Won tun ma ndun mo mi nuju ni wi pe tin ba tin scan e nisin lori radio. Mo ma ntete ri 94.9 FM. Iyan radio station ti 32 FM nibi ti a wa lowo lowo bayi. Premier ori oke Premier nibe la wa lowo lowo. On lo je ko tun ma clear kete kete si yin leti. E ti mo voice yen tun soro yi. Se be ti mo pe tojo isegun ba ti roke ge bayi ti ago meje ba je ti lu ni ni asale. Eyin ati ko ati iriju oluwa to je wole agba ti yin gangan awon mi ari mu ani wole agba ti a wa sori re wole agba ti yin na ni jare ati jo gbo ati gboro loke lohun ati jo ko yin mu loke lohun oni di pe mo tun da yin pada mo yin mu ta ti ko yen olohun ko dakun ko dabo ko ba falubarika si ori bi ase orungun ko je yi pada jesu oluwa wa amen oro to kan bayi na ni wipe ko gbo oro oluwa latenu woli agba iyen woli wa oro oluwa to jade si o sibe sibe ni wipe gba olorun laaye ninu aye re o sibe sibe gba olorun laaye ninu aye re se o mo pe bi aye ise wa yi on kokan lo gbo gbo aye ro o na ni agbara olorun agbara re lo je ka ma wa ti ki ba se tagbara re o da ro ko ni jiyan ni ojo keji o a rira next week ko lo nje ke eyan di next week o aka mo ye awon to so wi pe a rira next week a ku fi yo won a fi gboruko olorun ga na ni eyan o sa da ojo pe eyan ba dajo tojo yen ba ku loju e eje o gbe pa eje eje o yin oluwa daada enikan a jo nsoro oni a ojo igbeyawo to mu sona won ma ti ye oni o dabi en pe ojo ayo nye oni ojo ayo re o ye ni won bo je pe o si wa laye lati mu date mi ko ye eni ti ojo ayo re ye oni eni ti ko so ri efe fun lati ri ojo na ki ojo na to de kolorun ko dakun ko dabo ko jo ojojo ayo ta ba da sona ko soju wa oro to fe jade ti wa ni asale yi o na ni wi pe sha se bi oluwa ba ti ni ko se e gba olorun laaye ninu

wo lati ni pe ko ri owo Olorun pa pa ninu aye re o ye ko toju iwa e daada o elomi n gbadura ko toju iwa re elomi kan ma o kan duro de ileri Oluwa ni o ni Oluwa yo pada ranti mi si rere e iwa owo iwa nko iwa ko ma kanra mo awon eyan elomi ti kanra mo olore o ti le danu se mo we ka ni pe teru je oni kanra eniyan ko ba ti le Jesu kuro ninu oko oju omi re lojo yen nigba ti Jesu de bi oko oju omi e o ti e se se ko je pe so mo pe eyan wo oju Olorun si n wo kan ni ti e boya arakunrin keji yen boya oni kanra eyan kan ni e bi bele ofi die munle fun wa o sugba sa mo yi pe Olorun mo bi on kaluku se ri ati bi wa re se ri so mo ru on to ma gbe wa si sakani re elomi mama bere ola ninu ile Olorun ni fun ni ola yen to do mo pe to n ba pada fun ni ola yen yo di orisa ti won mo bo ni ile won ni ko se to ma to be lati ba soro mo a we wi gberaga e wa gba mi se yen wa pe Olorun tu abi ko pe Olorun bi o get here nigba ti Jesu ri oko oju omi meji ti Peteru lo wo o se wonu ti Peteru lo bayi Peteru n fo net e lowo ni o e ma

E kaabo pada. To ba je question dara ko mo wa ni. E to ton la la la wa yi. O na ni ijo lori afẹ pelu woli agba. O n lati gbo yen bayi. Ama la first ti tun ma waye lodun yi. Ba se ma se lodo odun na niyan. Lodun tun ti ko bayi.

0: boya awon ebo ti mo ti e ma release lale boya ti awon talama ladi o ma ori ti ri kan salive o gba awon to je ni last week akowe ti vi to mi leti wi pe awon ti se owo no ko awon bi meji abi meta abi kile pe ele ri
1: account number
0: era ka number won oruko oluwa e pada ri o te ba je ri e da pada si ile oluwa o oluwa lo ni ore o dakun o ejo o mo je n ba itan yen lo ti mo n soro nipa nigba ti jesu wonu oko oju omi peteru o peteru o ma je kan ra mo leyin igba ti jesu ti wa waasu tan o wa wo peteru pe peteru pele o ma ku ise atoru ana ju awon re sinu odo ko le ku opolopo bayi ti o ri awon time kan wa to je pe wa pa on to ti moti wa gboran si eni to le moju e lo abi ko ti e try nkan mi telomi ba so fun e ara ibi iwa na lo wa o ore mi toju iwa re o peteru wa so fun o so fun jesu pe jesu e wa fi sama mi ni mi o je

lore te se fun mi Jesu ki lo de Jesu sanu fun mi e Jesu wa wo pe e pe teru ko rire bayan a so e di apeja eniyan o kan ni je apeja lasan bi o mo boya itan ye yin dada ka ni pe teru o toju iwa re se mo ko le kanra se ri bi to wa ibi to ni agbara jure.

0: pe ola wa ola ni ola nje wa ri ko dun to da patapata lo mama obe
1: ko
0: fe kikini yen wa si imuse bo je to pe ju awon esodo awon ja gbohun re gbo won pe ra won jo ni oluwa wa npe wa o fe fi wa da enikan lola o ju awon sodo tan e ja ko opolopo e fi sama ibi ti mo ti beru agba olohun leleyi ibe na ni pe bi won se rojo to lataro ti awon ero je wa ni bi odo awon eja yo sa lo so ye ko ti e tu re ja bi awon to ma npe ja won igbe eyan ki paru legbe odo so da to eyan ma yokele mu eja ni laduru iwaatu to ti se lataro pelu awon ero to tu wa nbe sibe sibe won ku opolopo eja eleyi ki se magic ade da lo soro ele da lo soro ame da lo soro ko so n to le ko so n to da to fe so pe no si e je n gbadura fun enikan ki ade da ame da ko pase ire sinu aye re ni bi ami re se pade iso tele yi ki ade da ame da se da re bi o se pa bo se sami ti adura yi

0: lalẹ ki lo ko yin sa awon wo la so po wa nibe ki le ri ko nbe eh je soju opo sile ibi ta ti ma bere na niyan eh ti mo number yen 070 55,949 tabi 080 97,949 number meji te le bi pe wole ti bi ti mo wa lowo lowo ere o egbe call jo tin blink 070 55 00 949 tabi 080 97 00 949 hello e ka le o e ti sa le le ma te e ma ka le o hello e ka le hello e ka le
1: e ti wa nbe o
0: e ma ti wa nbe e ka le

0: Hello, Kalo. Eti pada wole akale o ki loruko yin mo le tin pe sa.
1: Gbogbo le Emmanuel lati bodi ja ni sa o.
0: Onko Oloye abi ki le gbe sa.
1: Emmanuel lati bodi ja.
0: Lati bodi ja. Mi mo boye gbo oro ti mo so ni ton bibeli ti mo so ni asale sa.
1: Me ni mo pe ni mo gbo sa.
0: E ko wo lo ri mu jade nbe e salaye edele dele.
1: Mo pe ko pe kama kanra.
0: Kama ma kanra.
2: My God.
1: Be ri pe nigba ti Jesu lo si ibi odo yen to lo ba pipiru. Pipiru o kanra.
0: Kokora. Kokora. E jo sa ka so ku fe kanra. Ki lo ye ko so na? Ka so pe ka azun ko fe kanra. Ki la won kan to ye ko so?
1: Ah, o ye won se won ko le Jesu da ni ko ni ko ku lo do mi.
0: Ka. Ipe ki lo mi
1: ko ti re da ko ni nkan ti o je nbi
0: e ti be iti o ku die e ba mi so dada o ti be clear ibe de ibe lewo e ti wa nbe to ba be call ki lo ma so
1: ah ale Jesu da ni ro
0: ale ipe kini iwa ti ta ni iwa ti ta onku ka so pe mi ni Jesu eyin ni pe teru a fe kora mo mi o ye kora je ki wo Eh jere japa latana action
1: ah eh baba ma le do mi ba wa bi mo le se pe fun ira mo le gbe yin ro eh wa bi do gba lo
0: onko yeah ah ora mo gba wole okay dale na ko pe mo gba wole cha ki lo pari number yin
2: straight away
0: 6323 ba mi record ele eh ada 2000 fun kun ye ba yen mo si ni di alaye to tun kun daada te yan ba fe fo daada ko to so bi to wa nu bibeli fun mi ah inu mi adun wa o ke any ri mi mu daada hello ama ti wole ka le
3: hello wole agbe ka le o
0: ara ka le ki loruko yin mo le tin pe sir
3: Ami
0: ese mo dupe sa.
3: Oruko gbele se ilaba sono.
0: Se yi lati asono. Se asono abi asono.
3: Asono.
0: Asono. Ita bibeli ta so yi awon wo lo wa nbe. E ko wo lo ri mu nbe. O ti lo o.
3: Hello.
0: Si wa nbe. Hello.
3: Ayo wa le.
0: Ehn.
3: Ko ti mo ri po nbe la koko.
0: Eh.
3: Kaya ma je ti o mo kanra.
0: Ko ma je ti o mo kanra. One.
3: Oda oba wo loja gan ya to ni sha to ni sowo.
0: Ko ni kolo ah di meji Olorun le gbagbe re o di meji mo mukeji
3: e lori apaso ko si waju sobu re o se bi ere eni ere le le yo fera jale o fera ye o je nta awu bo ti a le da lole awu pe ko si wa la lo ra waju
0: a ba lo ra waju ye e se mo dupe awon olochele si na awon olochele si nu bi nibi ta ka ye ta olochele si ta na ta olochele si ta
3: peteru
0: ati jesu ni e je ise bayi ah se le wa si amala first iwa ke wa di amala
3: olochele ja ju mejeji o
0: ah eni pe ni ja ma 3000 ranse si yin 3000 kilo pari number yin kilo pari number yin
3: 9324
0: e se mo dupe lowo yin o
3: e se tata
0: akowe ba mi ko 3k le hello e ma ti wole e ma kale bulletin pe sa
3: the prophet with the honor of the garden
0: maori pure can salibe mere gege sinde weke oyi poloyi
3: the only prophet
0: e se la ni
3: ninu orin
0: olaza o lo ni e o se o du ko baba mi ita ta so yi e ko wo le yin ri mu nbe sa
2: ki le gba mu
3: ah o ko wa wi pe on gogo ni akoko ati ida ti akoko wa
0: eyin tun eyin ma tun mu mi ti be yato e ma tun mo
3: o ba se se ki
0: eh Ma fi ma ri nkan kan gege bi woli area kan ni badan ni eyen wa ma so ruko ibi ti mo ri yen ma so bi ti mo ri ma salaye nkan ti mo ri eyen wa so area ti mo ri yen fun apere nisin ni ose to koja eni ko pada get e nigba ti mo ni mo ri ka mo ri oruka mo wa ri ona mo ri oruka mo ri ona awon kan ko so ko on round about won da eni kan wa so pe mo ni mo ri oruka mo ri ona Only ring road.
2: What
0: correct is that?
2: What's going to be
0: there? So, in the talk of my, and it's over to my area in Luba. There might be no apologies. I want you to see Luba. And my worry, Mutu Mama said, the area to you know, like, why? It's not the bad on the more cotton, Mutu Bai. Tell about the people, what let Mama do when cotton worry? And you might want so, oh, look, in cotton, oh, say, shaking, ring. Oh, yeah, hello.
4: Hello.
0: Ma ka lesa.
4: Hello.
0: Ka leki loruko yin bo le tin pe wa sa.
4: Ni ariran gide lo lati wa ka daye.
0: Woli ariran.
4: Eyin ni woli ariran e je ka woran te ri o.
0: E be wo ran ti mo ri sa.
4: E gbo o.
0: Sa ti se ta sa.
4: E ja lo le
0: o. O da iran ti mo ri leleyi. Mo ma ri la kun onirin la kan ti won gbe di ona ni o ile kun onirin la itobi o mo je ri eri abo ni yen badan
4: estate si governor wa yi
0: estate governor ko nka o so kan le ni te ba ti le so le kan bayi e ti o ti lo ni yen Hey, you want to read? I love my baby too. Hey, baby too. Hello? No, Matilina. Hello? I can't like you. I can't like you.
5: This
0: is the Biro Kalati Oki. This is the Biro Kalati Oki. No, Marina, come. Lati,
5: Oki,
0: mo ma riran nla kan ma ni mo ri ilekun onirin nla kan eri abo niyan ni badan ilekun onirin to tobi nla yi eri abo ni ni badan
5: eri badan ni
0: mo ba ya mo dan ni iyani mami mami ni mama ni Daniel inu ogiri abi ani akoni ni badan abi ke ba mi wa area yi e ba mi wa area yi ke ba mi wa ri mo ma ri area ni badan
2: my god
0: e je call e pe wole e je call yi
2: wole
0: ore nbi bo la se ma connect eleyin coming call o kon gbe ra won ni o hello se le se connect e ma ka lagi loruko yin bo la tin pe mi ma láti òkè ìtùnú lọ tí ń pè ọ̀dọ̀ yín ò ti ẹ̀ jìnà síbi tá a ti máa ṣe àmàlà fẹ́st ẹ jọ ìran ńlá kan ni mo rí ẹ ràn mí lọ́wọ́ kí lorúkọ eré ìran tí mo rí

0: irin ni gbogbo ara e ki lo ruko ori aye ni ilu ibadan yi lo wa
1: get ni
0: get ni See you in Amala first. I might get here. One ring on ye. One muto. One like ye. One matuti ring on me.
2: Oh
0: ya,
2: oh ya,
0: no ma ti ni lui bada ema ni ron ye wa.
2: Oh ya,
0: ya. Eja salaye ina ti mori, awan meni konjoko. Igo, wan mu igo ti, wan jetu mu pepe supu. Wan wan na wati eni kon legbe, wan kwe, kwe, kwe, kon wa, kon na wa, kon wa, kon wa denu si. Eri abo ni ni bada.
3: Yeah.
0: Eri abo ni.
2: Eto esi sa.
0: Awan meni joko. One mu pepe soup. Ikonu wan shawa. On shawa zeni kon wikwe. Iwa na wan mu pepe soup. Eri abo ni yemba don. Emo. Eri a jeni yo. Eri a yenja ungo mi emi na ungu bae.
3: Ati senu emi leti yuri. Ati shawa ya diara. Awan
0: ke wani. Hello. Fato ti mo ungo ni mo inshala ye. Eka aleki lo ruko yi mwene ti mkwe.
2: Emi mo pwile e ton ni sa la.
0: E yi le pwile e kan?
2: E to kwa te ni ke explain.
0: Ni nda wo explain. Mo ma ti kwa ni explain. Baba yi.
2: Ko ti wa la. Pwile ke pwile ni ke si mo ni chambo fi ni me a pe ke seme na.
0: Ah.
2: All is well.
0: Kilo.
2: Ori kameri ne yi ton.
0: Ori tameri kan o. Ori tameri kan. Ah, kudi e won fe mu mi. Baba ije fe mu mi. Hello, kilo ja pa ina mama je ti wa pada
4: so. Hello.
0: Hello, daddy e ka lesa mu like voice yin o.
4: E ka le o.
0: Yes, I will let him pay me sir.
4: Papa mo tin pe you.
0: E se sir. Daddy mo ma ri ran la kan. Eri abe
4: mi.
0: Beauty ke. Beauty ka. Beauty ka. Oh God.
3: Gbadun
0: sa je ti wo mi ko je ti lo ton mo dare je nje kan si. Olorun je ka get e mo da.
2: Ebe na ni ani ki lo pari number mi.
0: O se yin na le tu pe wole yen.
3: Eh.
0: O ya ki lo pari number yin, ki lo pari number yin.
2: 6686.
0: E se.
2: Ewo sa,
0: aki
2: jeri
0: ni e pri tan fun wa lowo. Ah, e pada gba. E pa e wa gbele.
3: Ah, wa le pri.
0: I'm playing the dude. I don't dare your cousin give my lo. Hello.
5: Hello,
0: e ka le ma o.
5: Mufu le pe o.
0: Mufu. E ka le sa. E sa la ye iran ti mo ri, e ri abo ni iran ti mo ri nbadan yi. Sheki
5: ti ko ta muti ta ni ko ti ma boko muti
0: won muti won tun je pepe soup won ni ke ni ko ma
5: go
0: wa ka ta ye ni o get ye baba I get ye wa ka jaye wa ka jaye wa ka jaye wa je jaye je je pepe soup je baba ki lo pari number yin mo wa fun ni free ticket si amala first.
5: Okay.
0: You know it to see. You know it to see.
3: What smart, what smart.
0: Yes, sir. Kilo pari number yin, sir. Kilo pari number yin.
2: 1-8-1-5.
0: 1-8-1-5. 1-8-0-1-1-1. Ewa peak here before that date, abi. Ati 1-1-1, ni tai 2-FM, mbi. Teba ti de. Ekon mu. Ebele GM. GM wa le ma bere en lato do wo ni agba pe wa pick ticket yin oro jade ba mi wa ka jaye ni o je ma se lo te ma bi bi se lo ti wa oge.

0: ayo nti o ma pa enderin e ni sunku
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
3: show me your 32
4: What is this?
5: Like Rainbow. Eh, we be assignment in fine art. Eh, se painting ni ni, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbo ara se color. Ka la ma sanu yin ka ma sa saku sare. Kini ta se ti oda?
6: Eh?
5: Makeup we le ki lo se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sare ori. Bo bo se nje chew gum gan bi e to nje ya.
6: Ah ah.
5: Eh? So o work out ori ni bo se nje chew gum bayi. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo ketekete.
6: Ah, o pari o.
5: Mo ba le yin oni so gan mo. And so bago ni ja o mo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
6: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
5: agbo were si wa wa won mo pe npade yin lo ninu
7: This piece was performed by Usain
8: 32 FM 94.9

ba mi obe commander omo fabi egba moli sabi ni bi won gbe nforo silekun ote ase womu loro oke e mo wi pe bi won se nse meka be ni won se lode egba alake won mo mi semisemi meka won mo do ogun legba alake won go ki arafa ni meka won go lumo legba alake ba mi re mi lekun obe omo fabi ni mo fi wole sori eto lale oni e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagbalagba oni yo ma we wure bi ko se bi obuko amon ewure oni le se bi obuko

na yo ma won agutan bi ko sese agbo bi ko sese agbo sugbon agutan o ni le se bi agbo ama won amo koko bi ki gbogbo agbaye bi ki gbogbo duniyan ko di amo be na yo ma won geri geri bi ki irun ko ma fojojumo kun lori eni loju amokun sika eda bi ka lo ka ma pada demo iwa won ni ise won ni olohun oba mi lo ndi gaga o iwa won ni ise won ni olohun oba mi ni oje o yo nle o

orin enu elewa enu elewa yi o ti mo ko yen oni nkan kan to mu mi ranti k'Olorun ba oke ko saanu fun wa ogun ti dele aye ti pe ote ti dele aye ona jin lawon odun to ti pe ta ba nsodun egun le baba mi ngba na lelere adubi awon yawo le wa ngba na ile ton ba ti jo ni konu nkoho ton ti ni gbolohun aso won ma bara won toju e won ma bara won toju e titi ojo egun ojo ta ba sodun egun gangan won ti wa kora won jo lori sirisi egbe legbe legbe o je se ko ja won orogun meji ni won ti ja orogun eleyi ala won isongbe ti e tohun na ala won isongbe ti e won ma wa fi orin won ma wa forin bura won leyin egun o ma gbo enu elewa yi o wale patapata olowo button mo kiyin lokunrin mo kiyin lobirin mo kiyin lomode mo si kiyin lagbalagba wipe e tun kaabo sori eto pataki aditu ni le ise radio 32 fm ni lu ibadan mo kiyin ni duruma wawi ni duruma wise mo kiyin o ile ife bi ojumo ti mo waye mo kiyin mo ki gbogbo oba lori ite mo ki gbogbo awon baale baale mo se kara o le o ati fun gbogbo awon agbajoye omode ni mi un lolodi kokan omode o lebo omode o logun mo ki gbogbo awon loga loga ni kan ni yi mo si ki gbogbo awon osise be gbogbo awa agbohun safefe ni kan ni yi ati kaakiri agbalaye lagbara olohun aseye lalakan wa o ma sepo lori eto aditu lati ma n se atotonu nipa orisirisi awon eranko orisirisi awon eye awon ejo awon to lo nda sinu mi awon to nfo loju orun awon to nfese rin awon to nfa yafa ati be be lo ta fi ngbe sada nkata fun kabisi olohun ta fi so wi pe olohun oba mi se kan kojo kan ba si se ma nse ni yi lojo mejo mejo ba se wa ngbe kale baba ti de nle ntewo gba wa baba de nle ntewo gba wa nla wa fi ma nkiyin wi pe seun seun eni to nje sara o soga eni to nha adupe o fun ife te ni si le se radio yi adupe fun ife te ni si eto aditu asidupe fun ife te ni si emi olufemi omila ni iyanda omo joji taleyi atun ya laro oto eran ko la fe so nipa e lo sori facebook kete 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e ibe le ti ma ri fonran video eran ko ta fe so na gege ba se nse afihan e lowo lowo te si wo bayi e lo wo lori 32 fm 949 feyin e eran ko ta fe so nipa e ohun le nwo lori facebook wa e 32 fm 949 feyin e tin ba doke lohun tin ba pada de a ma wa so nipa eran ko na e mu kale towo e mu kale tomo e mu kale talafia ati taiku ti se bale toro ote lo nje ilu npe o ko se ni to wa laye ti o loruko ti e olufemi omila ni loruko ti mi o baba mi ni jealous bond lere adubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko dano sun le baba ni ke emi adubi animo bi esu

bien mi se man so lo so se pe etu ewo jole ke se te ba da gbo en ba ma pe ile aye to wa yi wo ni logbe won ogbodo mo gbe tu ewo jole ni tori pe inta mo mu wa lori etu ewo jole ni awon oran do risiri ti ti gbe eyan de ogbe won e ba ma gbo bi dada etu ewo jole se te ma da gbo o iwo to mo pe oferan mo le bi re oferan omo re oferan awon aburo re awon egban re to gbo mi lasiko yi mo telefone re ko pe awon to life si nda da pe egbe radio yin si 94.9 32 fm tabi ka ku bo sori facebook e mo wo bi se lo pelu ore yi akim amzat a tu bo gbo mi mu loni tori pe ijo ati wina awon eyan won ye ma daran won ni oriye ni mogun ta se lopo oriye ni mogun abe mo awon eyan daran gidi ga won daran do risk do jubo ni daran e wa mo to bi dada emi ate yin a ni di ero ewo bayi mo ti ra won kan te pe won ti wa lori agbagbe ori facebook wa bayi akim salahudini o de dele won ti yonge adrex iwo na pelu awon bi re e ni mona gbe won ah ti ba ti ri ri lati ba sure fun yin yo si ba se mo yin lara ni odun ti pari lo die die die die die die yi ah ni lo yoku e lo gbe won a ba lo gbe to ni turu pita e ba gbo bi igba ti ba popo lo todo sale sa okada bi o si du en te ba gbo e a te ba bere pe eh iwo na fun alose yin da da daran ta di kini kan kan ah, I'm not built to a ah, the Danner.

ajẹ mọ sami edo eleyi ah e ba lo wo dele gbo edo edo yen mo sa fun ni

0: e ya ra le oya odowo yo kan yi bayi o e da mi mo je nja se lo se roju ara awon yin awon re o won ma digun dali amro ba pon bele ni won e ma bele ko ni aki amza ti se ma ri won se ta mi fun bayi ara se ta wa se laye nu won wa su la wa Hello.
1: Hello, Melamu Baba.
0: Ebe Kale.
1: Amo Kwata Rosa.
0: Oruko ya ni be ni soro.
1: Ele Chelsea la tapete.
0: Ah, bele Chelsea. Oh, ti ra. Oh, ra ti kati Amola first.
1: Ah, ewo ta mo jamola yin.
0: Afeyo be o, afeyo be o.
1: Ma jamola.
0: Afeyo. Oya dafeto.
1: Hello, Melamu.
0: Na.
1: Te ri oro te mo so wi pe en ti o ba gbo ewo ojoli. Also, can you give you lost on? Wallahi, bo si ri gele nu. O da to ba ko ba n gboro yi na gugu gba na le free every Tuesday. Ki se to boya mo ti danu gundo kan. O ye kan mo o ye ki kini ijimo adeku. Ah, ki no de e wa lo mo mo lo mo e lo ri wo bu e gba fun lowo won, e gbugun lowo won. Eh? Le je pe yin ni la je ko ko ji se ngoro. O kada gugun wa nbe, eh o moto wa nbe. Aru wa nbe. To le kai mo le kai mo mo so ko lo mo fi lana fe ni na. Ah, ewo e ma je won ode o. E jo lo lele si o.
0: Won lo lele si.
1: Ah, ga lo lele si.
0: Okay, o ti je bi. Won lo lele si, won ke lo lele si. Hey. O ma lele si. Ah, lo gbe wole sa, o da ba o.
2: E wo to le. Oni mi ma je nero.
0: Hello, Ekane.
3: Yadura ni o, eku ise o.
0: Oh, yadura lati
3: apata to ma npe yin ani ri ewon he o.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
3: Mi ogbon ologbon la fi se aye eni o, gbo pe to nso yen. Ma pe awon omo mi ajojo ko ti ni bayi.
0: E dagba, e ni dagba ya.
3: Ma gbe won joko si be. So, o ma mu iye omode pe he, se baye se rire. So a baleru keri awon omo yen awon to mu mu ku mu lo po nu won ma wa kan kan ba ti mu ko yo ton mu gbo mu gbogbo e ko si ti mo le danwo be ni won lo church won kirun ika ni won se kiri olorun pale won mo o ni ri ku e o am sat wa dagba o
0: ami ami ma mi ami ami ami
3: ti pa ni kankan ni pa e o
0: ami ma ami ma ami ma
3: Ese
0: burugba ba o, ese o, ese o, ah.

iku omi iku odo oni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gugu ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gugu wa o mojuba gugu se nse lapapo isense oni baje o Oyo City oni baje gbogbo Nigeria oni baje lapapo Adegoroye Ige Arubi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale Oju sosi to wa nbaba asale lowo otun yin ibe le ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akoma na wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe ni si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 Orufa te la nfani lati mo gbo lasale toni o na ni orufa obara meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi kalo ifani okiti pete awonu oko adifafa ngba ibi ti si omo orun mi la o fi se fasile laise o nlo roko lalai mo pe nu le ni re un wa okiti pete yi o na ni okiti ogan ti gbogbo aye mo to mo nwa nu ogbo ti kan mo mo Angba ibi oni ikenfa ikwo ope. Ikenfa iyato si enye ta amanje sugban oma yaka na niya baka na ni wansiri. Awa oni se nse la da ope fama. E wali angba ibi ongbo kiki okichi pete bi awa agba wuli awa agba afa. Pe wantama le si ntoba so kunkun. Langba ibi na wa mokan ofikun eji. Ogba uko lolodo okichi pete oni koye nlo wokan buwo. Waja to kiti pete oda fafa ngba ibi obara meji lodu to hu loju opon won ba ni ka ngba ibi urubo angba ibi ni kini si ebo kini si tutu angba ibi gbo riru ebo oru okiti pete wa so fun angba ibi wi pe ile ni ko ma pada lo tori pe ina ile ni ire angba ibi wa angba ibi rin bi ese bata meji la nbi to ti ran odu fa ti okiti pete da fun pe abi be ni abi be ko sinu ile ni re won wa to tin ro lokan re awon ero tin koja lo ero tin koja bo won ba angba ibi loju kan na to duro si ba angba ibi se ye si e ba kan legbe gbonu ibe ni le su ba angba ibi o ibe na ni ile si ton ma ba pada ba angba ibi se la le hore o wa tumo si pe eyin odun meje ta angba ibi fi so teyin pon won lori ope a ke lo madam fi ngbeyin lori ope o wa ja si pe gbogbo nkan iyaro pe on gangan papa inu ile won mu wa o bere latori oje ope o nle mu ta mu igi ope to gbe ope duro gangan na baba wa fi nsoru le lati gba wa ti se efon ope o ni won fi se apere kan mama wa ma fi keru lo soja fulufulu unu ope gangan won tun fi se keji ti won ma mu eye si inu re imo ope gangan o ni owo ta won ya wa ma fi ngbale gbogbo nkan yara ope pata o wa ja si pe ile ni won dari re wa ipo tawon mama wa fi eyin tope ba so ti won fi nse o na le po ta nje loni koda papa isan ti o wa lara eyin ni la won mama wa ma fi ndana ipo ope gan ni won fi nse ororo ta npe ni loka loni o wa tumo si pe gbogbo nkan yara ope pata inu ile won ni won dari re wa ope wa deni ajina se ti jeun ajigban ni koda iken fa gangan ti joko soju kan ti ma gbewure ti ma gba adie ohun gangan la npe ni isoro ope ti somo bibi inu agbon miregun ti gbogbo awa onisense joko ti ta nbo loni isoro ope wa njo isoro ope wa nyo isoro ope wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodun mari oba lorun ngba ti gbogbo re gbogbo wa nba isoro ope loju kan na to ba joko si titi ngba die titi ngbelede titi ngbewure eni ta ba wa da obara meji fun
ta ba wa so fun pe kiru eni be o lo ma sise ijoko ise awo tan se ise ijoko ni ise esowo ise ijoko ni ise ijoko po repete sugbon mo ko a ma lapere o o le ibowo omo ile itoje ise ti e gangan ninu ise ijoko elomi kan gbo wi pe won ni ise ijoko ni ise eun lo fi fe si gbogbo owo to je mo ise ijoko tan ele gangan la won baba wa wo nu fa lati gba wa ti se ti o ti ye titi to fi daye ode oni eni ta ba do bara meji fun koda a le so pe iru eni be yo si oba ninu odile won iwo baba npota iwo baba maduguri to wa je pe yin ogoji odun to ti lo ni le okere ngbo se wa ri taya lenu se oba to nsi owo to ti ye ko ti ma fi se nkan ri laaro atosan ojo re lo se se wa nsi lojo ale gbogbo eyin te wa lokere te ngbo mi loni won ni foko yin ranse sile o ile labo simi oko gbogbo wa pata la kiri ajo wa le o asiko ta re mi je ise wa ni kọlọhun o se fun wa o ise wa o ni di si onise owo wa o ni do wa sinu ori mi gbemi ori eni ni gbe ni o ori la fi so gbogbo ori eni je ojewe ori eni ja ojo ogun lo iyowu eda oba dawole laye an baba wa mani mani wa ni moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki mo rin berin lokun tona ba pin meji meta awon baba wa mu kan keji won to ni laye atijo 256 ni page fa gbogbo osoro tin koju eda alaye kokan lo wa loju odufa kokan ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo nu oju odufa to ba jade fun o olodumare sisi to re sibenu adegoroye igadudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mogaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewoko ti nbo wa si gate oje eso loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale eso loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti goju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 obara meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa aleyi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

awa la re yin awon ta wa lagbara lo gbogbo akata kwata ni mo ki tife tife la sale o pelu ife lati odo temi si odo ti e kale o si alafia ni mo de ba yin gege bi mi na se wa lafia ni ayin emi na ti file mi sile mo ti fona mi sile mo fokole mo fomole nitori ti yin ife ti mo ni si yin na ni e teyin na den ni fe mi te de fi towo towo te te se to as in ti dunu te n tewo gba mi ni gbogbo mo dupe lowo yin eyin te mo yi mi te mo yi kan ni 32 fm 94.9 eyin te mo yi wa lagbara lo oju ni tin to ma be to n lo lale oni je n sare fi apa bi kan le yara mi ninu okan tite mi kin fi emi more han si gbogbo eyin te n pe mi eyin te n send the messages eyin te n send the messages lori WhatsApp te n gbadura fun mi even without knowing me without seeing me facially you don't even know me face to face but the fact remains that pe ekon boom me lasan lori program eh deli se ke ma tele mi e se gan ni I am so grateful thank you so much for the love thank you so much I am so grateful e wo adura te ngba fun mi lagbara olohun bo se ma ri feyin na ni aribe fo mo yin aribe fo ko yin aribe fun yawo yin lagbara olohun abiamo ni e se gan ni thank you so much I love that Beski Eba na Beski Eba eshi maji soro eshi maji soro oya be ni lapa bi bebe nlo sori ayin la tin keko meko nipa oro idile iyan ayin la tin keko meko nipa oro kini nipa oro ibalopo iyan laarin loko laya oko ba ti menu e kiyawo na se kini ko na follow ni olorun ya ngbo follow for follow le aye gba eh toko ba ti menu e o di dandan kiyawo na se kini kiyawo na menu ta ba ti mowo enu e o ti tan ale ni problem ba pa julo asiko gba to jutu je to n fe lenu jo meta alfa ba o lodo yin sawo tutu yen o fe dodo yin emi olorun mo lo ba yomi je towo tutun ba ti mu mi bi owo osan bayi ah yin ti mo pe baba pe bo ni alfa bobo alfa now alfa yen baba ti mo nto mi baba ba wole ba emi mo yira mo nkan ni kolo mo mu a ko mo fa wale nti o mu a lo asiko tutu yi eye ja olorun eyin o kin ja o ah eyan mo won kan mo nkan ni e mo ti kini bonu kini ara won ni eyan ma magnet ni ti o ba ye yin e je nso fun yin lasiko ta wa e lasiko nu inu otutu ta wa e o te wa ya mi lenu tosan tosan taaro taaro tale tale lotutu yen ko mu awon otutu to je wi pe ah ah otutu to je wi pe ah eyin o ti mo committee loko to ranti yo te ti committee tan ko to ranti pe ah asiko se mo re gbogbo e na ayo na la fin ye olode ilebi kolorun ba laanu je ka ma ri yo pe nkan oni se wa lomokunrin nkan mokunrin wa oni sasinu lagbara olohun iya wa lagbara olohun teyin na gbe ara lagbara olohun ko ni kose o asiko yi ka mo yi tan mo nkan ni at least bi mi se nsoro mo expect bi pe ke kan ti e kan oro yin ko dabi on your mat set temi ba wa pari eyin wa go ba ti pari 12 e kan ma go boda kan pe mi boda yen ni anti tolu alai mo kan ma gbadun oro yi olohun olawon ti so de rutu awon ba ti fe gbo tolu ore nte bayi won lawon ati yawo awon awon e washo mo ni kilo de won ni ati tolu ohun yin gan sweet ju pe kiyan ma washo lo yawo mi ohun washo mi je ki yawo mi washo a
ni se ri arin te mi ma se program te yin fi ma so ta gogogo te yin ma se program ta won yan ma pe a ma ma gbo yi o sugbon ma ti sowo meji meta te ba wa pari program tin ba ma pari e fun yawo mi ma fowo kan si olon la won ba sun o daro mo ni se to to be ni olon ni mommy kan na ba tun pe mi anti tolu e wo ko ti eye mi mo oko mi tin da mi laamu ki lo de e wo ti su mi oni ki lo sele madam eni suru everything will be sorted no problem you don't have to panic oni ki lo sele oni e wo idaji ni ha oko mi ti fe pa mi idaji ni ojojumo loko mi ba mi sun oni e ni koda lati gba to ti ma ngbo program yin bayi e wo mu ko ti e kokko dupe lowo yin na kan mi o wo ta lo titi mo gbogbo nkan te ma so nse lo ma nderu ba ori mi lo wa fa bo si ojojumo lo wa nba mi sun ba ojojumo to ba ti wa di aro ko mi a so fun mi pe wo o ko da jida egbo anti tolu se lo oto ni ah o ba fowo benu ni ati e mo forere sodo awon eyan kaakiri e lo mo ki gbe igbala e wi fobirin e wi falara e wi fo fajero e wi fokunrin e wi fun gbogbo eyan e wi foworo gun aga wi pe tolu ore nte so pe o ko dajida ah ago merin sago marun agaga keyan fe mo jibo e ni ida ti jiyawo yin rara eh ni lati so pe baby o ya dide eh ni ide e eyin kan mo fi style ni itan le yi lu abi e gbo wole laya e ba ti gbo wole laya eyin e mo fowo wo e ba ti mo wode le ise yen aro ni so pe awon na ti mama prepare body won ti mama prepare lati ji yala won fe lo dana won a lo si shop won a lo office won a mura fa won mo o ti eyin eyin na ti o ti eyin ara won gan ti ma ji sile e ba tin fowo gba te fowo de level yen isale yen patapata te ba ti de be e need lati se kini e mo wule e mo polongo rara owo te ba mu de be iya gan ma a se kini a respond ni agara kan shoot di sin mo n bo je n polowo oja e dakun mo ibe ni ma ti bere pada mo

0: Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale ma.
0: Ekale ma o.
1: Yes ma.
0: Yes ma.
1: Ekwa Saroma.
0: Yes ma.
1: Yes, eni atokom na ni the ticket.
0: Oh, eshe goni ma. God bless you.
1: Yes ma. Eshe ma. Eto angbazu ni gani.
0: Eto ni.
1: Ni nona ni ebi daru lagbara Olorun.
0: Ami.
1: Yes ma. Ewo mo fa mi ki oko mi o. Oku toju ni.
0: Eh ya eje ki won. Hello sir.
2: Hello Ekale ma.
0: Ekale sir. Inu mi dun lati gbo ohun yin. Tori iyawo to ba le ma appreciate oko e bi ti wa bayi ise la le se e se gan ni dada yin o ni baje lagbara Olorun e ni foson le kuku ojiji e ni saisan lagbara Olorun e je won modojo ale eyin mejeje ejo lora yin pepepe ti eyin fi ma tan lenu ni iku kiku kan o ni yayin aye o ni yayin ore bi esu esu bi ore ko ni wo arin yin lagbara e wa ni ya ganjo ale o lagbara Olorun e jere omo e jere yawo awon na tun wa jere yin 120 years ni lagbara Olorun bo de se ma ri ni lola laola wala kuwata ila bilalizi
2: God bless you my ni ki sala gbara
0: ami ami ami ami ami sa
2: ayo ni ko yin lagbara
0: ami ami allahumma ami allahumma ami
2: yes
0: ma oruko wo ni ki n ko sile fun ticket yin
2: Ahmed Wahid
0: okay Ahmed Wahid okay okay so mama reti payment yin
2: eh ma wo o ma send the
0: ticket yes sir e se gan ni yes sir e se gan ni sir e se sir Sherry one thing ni wi pe you will see me there live and direct. I know people have been saying mo ti fe mi awon lo mi ti edidin awon kan didin ra ticket nitori pe they want to know Tolu Orente. Yes, I will be there live and direct. Yes, I will be there. Oni nkan la je o se awa la nse nkan o di dodon mo gbodo wa nbe gbugbo patapata la ma wa nbe. If you want to see any radio presenters to nse nbi bai to je pe awon staff to nse nbi bai awon favorite yin we will be there live and direct on that day. Lagbara Olorun Olorun o de ni doju ti yin ko ni doju ta wa na lagbara Olorun tidunu la jo fi ma se Amala Festival on the 29th of August 2025. Abi 2026 o jere lagbara Olorun ajo ma peju se ni lagbara Olorun. Hello e kale o. O ti call.

ati ma fi yan latoju ona tori e mo ma so fun wa e wo any good relationship ko to di pe fault no marriage when ito fe labe ele fun ti e kokko judge are pe eni to fe gori mi tin ba pada loyun fun tin ba loyun fun lojiji so capable se iwa e da se ni to da ni so se fokan to ni so ba je wi pe yan daada ni to ba wa di po wa sele tan everything wa de arin yen wa fe daru kokko bire elere pe se wo lo se ni abi nbo lo ti fe se ko I'm trying to put you in designer fly you Bahamas Maldives Jamaica ti temi temi sa nso lale ni wi pe e ronu daada ke to labe yin le lati so pe boye fe lo ri mari e la oju yin daada e si opolo le daada ke to meni te ma si abe yin le fun emi oni e ma foko meta mi ni e ma foko merin mi ni e ma foko marun o ti ye yin awon kan wa to se pe o didi mo won lara ile kan won ti kuro ton ba tun fe lo mi ton ba ri pe ko se daada won tun ti bi mi sibe won tun ti dide mi fi yo yin o mi I am just saying this it is very important eyin o mo laida ni e mo laida awon kan tun wa to se wi pe won la won wo kunrin okunrin ni mo nwa mo nwo kunrin ni mo nwo kunrin ni tori pe en bobirin en wo kunrin te fi wa dori ikesan en wo kunrin te fi wa dori ikejo obirin le nwa okunrin gbogbo te ye le mo nwo obirin e bi dori ikarun ikefa ni agbara ati tojo awon omo be si ni won pariwo ifeto somo bibi kaakiri e lo be ke lo se family plan e se gbogbo e bo se won yin awa n bi gbogbo won jo an bi gbogbo won jo lai si ifeto somo bibi awon omo un go te n ye le te n pe te n bi e jo kini financial ability stability yin se ti lowo lowo te fe vi toju won e ma ma je ka ma ti awon omo yin sinu kini mo sinu sinu sinu iyamo o ti to ge oko to mo bi po ne oko to mo yi pe kini yi iwa to n wure ke sun le ke se wa tun labe ele wa tun gba ko fun eloyi oko to ti mo wi pe o n lo

0: Hey Joy, je kale lati ma dra ibun fun awon ko wa. Oh, a very important o. Ni to ba ra loni lo fi rebun mi gba ni wogun fi rebun gba lowo. Ni wa fi ri. Hey Joy, awon kan petty things e to je pe o ko won ju ta le ra. You can surprise your husband, you can do anything. I know feel like baby for this life. Seri nti mommy so le kan yen. Oro ti mommy so yen oro gidi wa nbe. Ewo mi ti e mo bi mo se fe put e. Seri nti mo tenu bo lale ki se nkan ta le pari lale. Tori oro po nbe. My fall I shade baby. I cannot deny it. Awon omo ti won ni boyfriend at the age of 12 13 years.
1: Got me falling.
0: Omo to ni boyfriend at the age of 17 16 years. 15 years. E jo nitori Olorun e jo.
1: Every time
0: e ba mi bere awon obi won da. Owo wo le fi ma won mo. Kini upbringing won. Bawo le se tomo si. Real kick, real dough. How we feel to be a real pie. Okay, you know you. Hello e kale.
2: Auntie Tole Magino.
0: Yes, ma.
2: Se mo po lo nfa crisis. So mama ni to roko awon o fa won lowo. Awon se je ko sun ma won. Asewo ni won ni. Si asewo ni won ni.
0: Ah.
2: Ki ngba to ko mi wa laye ti n ba lo gba pension mi. Iwe iroyin ni mo lo. Tuya ni mara. Tuya la mara. Emi ma ngba ta awon ngba ta leye le mi. Oh ni spirit ati give rara rara. So ma du gbo awon okunrin ton wa na yan lale na o kan je won olofe ni
0: tele nko tele nko
2: awa ma so they don't have the spirit of giving gbogbo kini yen lo ti lo lara won bi mo dan lo kan ba lo se mistake lo egun eran na ma fun wa ni kilo wa wa won so fe ni kan le mi mo le mi o ntoju bo le mi o lo bi kankan e wa ki because I'm very sensitive to insult.
0: So
2: ba mi ki je ron merin ninu pot ni ma je.
0: Ti
2: o ba de si ma bo ro ti ra si ma je. Won le sise enu won dun. Won yo le. A ti ran kan fo mo gan baba lo ma mara gbogbo.
0: E baba lo mo ma se baba ni.
2: Ki no wa yo
0: baba ni. Baba lo mara da pass omo baba lo mara everything.
2: Ah, Auntie Tolu, are you saying wanting for fanfare teacher?
0: I want it for sir, I want him for sir. Mommy bullet to sorrow, Loy.
2: What is
0: Mommy?
2: Shoda.
0: The bullet sorrow.
2: What's in for fanfare? Mommy Tony Shagbad of fanfare.
0: Walk off Kevkebe, Kuro, one salon, I want to clip Munworu. Mommy. If it is sorrow, Loy, it's a
2: lagara. Who got his shell? Jani tomo bi
0: ah wo bi e se o lo fa you know get issue I know they give you moju eni to ma le abe fun moju eni to ma ti bo e la be moru eni to ma ri bo e lara ah to ba dele tan sagbara egbe gbogbo koko la ndo ani try lati ma ko iwo na ti e so pe nu mi o se ki se pe every time to ba ti na wa fun enu wa ma ka mo ra wa ma so pe ah mo ti gbo oya ti e try wa jali so pe rara ah ma se nkan to ma mu esin wa fun e ma se nkan to ma dele tan tesin ma de ma se ma se rara ma se rara koda ma se hello
3: auntie orete
0: daddy
3: eh e pada wa le e so le kan bi 15 year old e to ri mo se you dey
0: ah
3: they use what they have to get what they want. Show me to talk what show for you share the glory wedding.
0: Ah.
3: Yes. A 32-year-old woman don't think the grandma.
0: Hey, Mimi Mo.
3: She always said that is sherry, I said, I blame or what's the blame will be. ọpọlọpọ bi o se tẹ lati toju ọmọ won ke pa won da le bi e dadi
0: eh komo to jogun won ojo
3: ogun e so ọkan le kan pe ibi ta ti elomi wa ibi to se wo kure o se ti bi obere bi bejo besa
0: eh
3: well awọ ọmọ pe chromosome obe once the egg cell of obere ba ti o ba dadi to kure obere lo ba ba fun ko ko si be be ti e mure ko le sele kaka
0: ah ewo
3: awọ kure awọ ewo di o sọgbọn do gbogbo e baba
0: mi o su mi
3: awọ baba wa ni eni to bo kure obi mo eni to gbogbere obi mo eni to bi alaanu omo lo bi mo baba
0: mi o lo bi mo
3: e ma wa pa bo da le be da ati wa toju wa de bo
0: owo ma di wa la awọ ma wa di
3: ka ku ta imagine the woman to so fo mo pe o ko sise o se mo ni 5000 ya be ye dola o de bi o bi 5000 lowo omo ti o ti o ko sise keke o de change aso o le beere lowo e
0: nbo lo ti ko wa
3: ko le mama ko le beere tori pe o gangan o play party ti a spray
0: omo
3: o wa se boda when you play your part to bo ba mi to ba sida ti mo lo ti be le wa this is strong what I bought for you so koloko gba ko si kati marriage ka so leka opolopo prepare for marriage they prepare for wedding
0: they prepare for wedding.
3: The wedding is just a 1 or 2 day program. Marriage if I never buy courtship ever study and I use this can I stay with her can this stay with me I would owo won ta fi iyawo ta fi jo fe di
0: ire ni owo lo iwo
3: ran kai ni ile fe ti na fe so ko se gbegbe e lo lo se ko lo gba ko so di ka bi ti waye alafia fo yi baba
0: ishi sa
3: thank you
0: hello
1: hello
0: hello sir
1: e kale
0: sir
1: wa ni e pe tu
0: itu ni sa o
1: o olorun yo mo gba fun wa o
0: ami
1: mo ki gbogbo awon jama wa la papo ti an da se ti taro ati awon yen wa ti ti rile wo bi ti wa na pa ti to leri lati pe mo ti wa ki mama wa ti an soro tan leje ki baba wa mo ma so yan to ma soro ni
0: mi
1: mrs ogunla kai makula kai lakai won ni baje o ti wa won ya ta tenu ni igba ta n soro oruko ti nene alfa olorun dani lari lori lati lorin akiri bi wole penu eri taneka bawi ninu sengu moda to lomo meta to si domo le lo ni fe okunrin mi tokunrin mi so kun pe awon oni bi pe koko mo wa fe awon talari bawi laarin oko to fe ni sin tuntun atun talari bawi laarin won
0: ohun lari bawi
1: ohun lo to je mo pe idi re lo fi ye gege bi adiye to ye ni
0: bene
1: ko lo ye ju ohun mi gbona se mo pe ko ni idi pe ko se mo wu omo leyin re mo
0: bene
1: apejuwe akoko ni se wa rinu gift o se gift ti awon mama wa so laye atijo
0: bene
1: awon baba atijo nsise kosomo okunrin kan to sise mo laye ta wa loni bibi ti o fi se ku fun ti o fi fun yan anything you want toju bo le ti ran ti pe mo bi wa gift to fe lo jale ni ta fe boya o ma boya bi on boya bi o ma on da bi 50 na ni atin date na yan awon anything date na o ti wo ko ti wo
0: iti ko ti wo
1: so won de ni se kan lowo anybody awon bi won bo won ni bo ni mo le relationship mo lo fi good ti o fi se da ni jo ra boxer foko okay ta ba wa won ta n pe ni mama le ni se ya to ju won ya to soro pen ni se ta ba re ni se je pe ko ti ju mi 35 lo o ti fe lo mo laye mo je ko ouna we to mi bi mo ibo bi mo yen to mo na ti to bi mo loju aye e to ko lorun o gba wa ni eri o mo bi ni kan la ti ne kan la oju wa le kan me ni ta mo fe bari hm ni pa ni ati wa ni ta no ani o do le di e ni si alo mo meta nile so tani ko wa pun fe fe wa so ko wa du pe o ki ohun o ni se kan kan lo abi e baya bi nta parada lori ta ni abi se kini kan ni ko wa dun du pe awon la ma gbo bu kata omo yen ko ni se lowo
0: hm
1: ko fo sin ko be ni ko fun je e to ni ninu ninu ambo singu mo da ta ba ko fe te singu mo da won la la fi a ko gbo ta omo e di jo ja le o ma je un titi loju ale ni
0: to ba
1: lohun lo yen ko to ba lohun lo yen ko kan to da omo si mo ni o re tan
0: bawo le yan se fe ri mari ko wa ma won omo ko wa lo da won sibi kan nitori okunrin
1: eh won ba se fe lo ni bi o se fe lo ni o se fe lo ni bi ta wa ki ni o se fe lo ni bi Jonathan ni o se fe lo bi awon elu ni tan so da mo yo a se bi dango te bi to lo ni to mu se ri ni yen ko lorun o sa nu wa eku eto
0: e se sa
1: mo won wa lo
0: ami ami sa
1: Mm. Right, okay.
0: Yes, sir. Hmm.

0: pata debe
1: e be jeje
0: ani ati un price ile ye eniye joko nta mami olowo ni wo a fe lo so oro family matter ba se debe gogo kini ye mo ko sita mami olowo o ko gbesi wa ko fi anoti e oni kile iwo wu anybody mo awa ni ka ara le ile ko mo gbe anybody mo awa ni ka ara le
1: wa ri yanu ni week